0: uma ngabe kwafaka kwashisayo. Hayi, ngiyabona ukuthi umngcono obuzoba khona. Noma ngingasaphelanga lento eyayibuhlungu le yamathambo, kodwa nje sengiyakwazi ukuvuka. Sengiyavuka nje kusini njengomama, ngenze yonke into ngihambe ngensimini. Ngiyabonga. Ngazi noma wathi konje kuyavulwa enikusasa. Amen ba. Hayi, ngowesifazane umgogo. Ugogo nje usekhulile no 64. Ngowesifazane kodwa nje hayi ayangisizi kakhulu nje. Sengilula ngisho ngihamba ngisajuluki.
1: Ngenhlanhla nginawo umshini kashukela. Ngathi hayi awuthi ke ngicheck ushukela ukuthi njoba nje kwenzeka lento ekwenzakalayo. Ngathola ukuthi ushukela uthi 4. Ngathi nje ngeke ke ngijove enhlobo ke. Mawuthi 4, mangingajova ngalo 32 oshiwe clinic ungasa ngifile. Ngangajova ntobo, ngalala ngingajovile. Ngangaphuza kwawona lamaphilisi ngasaba nje ngasaba ngendlela ebengiphelelwa ngawo namandla, endlela engikhipheke ngayo. Ngavuka ekuseni ngenza iparish jungle oats ngadla yona. Hayi kwadleka mbijane kwadleka. Hayi ngeza ukuthi ayi umzimba ulula. Ngaqeda ukudla jungle oats. Ngasaba ukuwaphuza amaphilisi, ngiwaphuzile namhlanje. Waphuzile namhlanje, ngase ngidla ijungle oats, ngase ngiyacheck ushukela, ngathola ukuthi uthi 6. Ngathi nje we, nako ke angisajovike futhi. Yabo lo 32 abathi angujove ekuseni nantambama, ngathi angulokothi. Ngajova ngo 10. Sengizochecka ke manje ntambama, ngibona ukuthi uthini ushukela. Hayi, ngiyaqala ke nje ukuthi ushukela ube 4. Ngilala uthi 4 ekseni ngivuka uthi 6. Hayi, ngiyaqala ushukela wa ushukele nginawo usukela nje ko 15 kuyaphezulu, 15 20 15 kuyaphezulu kulokade ngiye clinic nje ngoba bengingakabhudluki, kushuthi bengingakaphumi lento engihluphayo. Uthi ufike wathi nje clinic 24 baze baphinda bangijova futhi again, kade ngijovile la endlini ngahlaliswa lapha ne emergency. Hayi bo, kusho ukuthi besangixoxela la maphilisi. Ngi-free manje, ngikwazi ukuphakamisa ngisho unyawo. Yey, ngivuka ngithi kuphuphu ngijime. Ngiyakuthanda nokujima-ke, bengithi ngiyajima kungajimeki. Kube buhlungu wamathamba, abe buhlungu umuzimba, ube buhlungu ungavumi. Hayi, kuloku namhlanje ngivuka ngathi kuphuphu kasina, ngaxhuma ngathi hayi bo, nakukuvuma. Hayi bo, ngiyabonga Nkosi yami. Hawu, ngiyabonga ngiyabonga, ngisindile. Hey, ayayasebenzana kodwa shem, ayasebenzana. Hey, aqoqe lapho ke uyogula. Inkosi, ungazi ugive up uthi hayi ngiyawayeka, kanti usugive up nje sekuzolunga. Hayi, kulungile, ngiyabonga, kulungile, ngiyabonga. Ngizoqhubeka ngimtshele ukuthi kuqhubekani ke manje.
2: Alright, simaba siqhubeka la singene kwikhambi lamadoda lapha ke. Ikhambi lamadoda impesu Venda Herb. Leli khambi ke libasiza lapha ukuthi lapha kubuye budoda. Lento lesikulahlekele. Njoba yasho lapha uMakhosi Mbona futhi ke libuyisa lokhu osekulahlekile lapha egamerweni. Liye lapha ke leli khamba ukuthi into yokubooster. Noma ngabe unazo izifo mhlawumbe oshukela, oBP, ocholesterol noma mhlawumbe udla ama ARVs, ngoba nawo uyasho uMakhosi ukuthi ayayiphazamise lapha ke induku ukusebenza kwayigcina lapha ingasavuka ubu baba nje lapha kodla kudla. Noma mhlawumbe uyibona wena ngathi sukhulile usuyikhehla uyogcina sobabuza ukuthi ke lapha ke ubani ikhehla, nabo sibebuza hayibo. Wenze ngani manje? Uyasinda kuleli khamba, awuboost uyasinda. Ngoba le yokuboosta isuke isikhomba ukuthi ke iy'nkinga sezikhona futhi ke ukuboosta kwakho ikona futhi kungagcina kukuqedela. Ubambe lapha ke inombolo u-073 454 3939. Ungadidanisi ke amagama lamakhambi. Elabo esifazane iLavito for Women, kanti ke lamadoda impesu Venda Herb. Yes, impesu Venda Herb. Yes, lingama capsules akusho ukuthi lapha ke kuyinto esilungu uma kanjalo. Ikhambi lesintu okwenziwe laba ama capsules ukuze kube lula kukwena ukuthi ke lapha ukwazi ukulisebenzisa. Yes, ungasabi ukusebenzisa ikhambi lesintu. Yes, lizokwelapha futhi lapha iyinkinga esezikhona zenduku. Yes, nansi nombolo 073 454 3939. Ubhala ukuthi ngingowesilis ngihlala efolweni, ngicela ukuze ukuthi lapha ke impesu Venda Herb ngingayithola kuphi, ngamalini, lula nje kanjalo. Ma uno WhatsApp sebenzisa WhatsApp, ma ungenawo ke yila usuyoyithola khona, usufona noma uthumela umqhafazo phecelezi i-SMS.
3: Sanibona wambonambi, usakhile lo

0: oqale ukusebenzisa ama products akambonambi in last month. Ngizoqala ngicela nje ukuxolisa kubhuti Msawu ukuthi the time engisendela ama VN okunye engangakufundi kahle kwazi kwakhona unywa komoya kuyena ukuthi angamlaleli into ayishoyo. Kodwa ke engifisa ukudlulisa ukuthi the time sengihlala phansi sengifunda kahle yonke into owangisendela yona ila engaqala khona ukuthi ngilandele ama instruction okusebenzisa i-base of the help. Okuyisebenziseni kwami ke uqalile kwenzeka lezi zinto owayezisho ukusongelana kwesisu nokungavumi ukuya e-toilet nakhona la emlonyeni mangikwagwinya kube ngazuthi kunephunga elikhona ngaqeda ibhodlela lokuqala ngangena kwelesibili kanjalo bekusasongelana ngangena kwelesithathu sesengena kwelesi-4 saqala nesisu sekuyophela sashintsha ngakwazi ukuthi ngithoyilethe kahle emva kalokho ngesonto izolo ngoba bekumsomlungu ngaqala ibhodlela lesi-5 ngithe ma ngiqala ibhodlela lesi-5 ngakwazi ukuthi ngibe nomama khona futhi izolo into engidlulisa ukuyibonga kakhulu kulokho enanikusho ukuthi induku ikhombethe kwini bekuvele sekwenzeka lokho ebhodleleni lesi-4 bengike ngithi uma ngiphaphama ebusuku ivele ikhombethe kwini izolo ngikwazile ukuthi ngidlale umdlalo ngacutiseka ngifuna ukuqamba amanga ngiyaqhubeka-ke ngidlalela ibhodlela lesibili elesi-5 ma ngiqeda lelesi-5 ngizobe sengidlela okugcina ngidlulisa ukubonga kakhulu uma kuwukuthi mhlawumpe kukhona okunye ekufanele ngikwenze ngokuqhubeka ngikwenze ngoba i-product yenu njengamanje isangiphethe kahle ngiyabonga kakhulu babumbonambi ukuthi ukwazi ukuthi nami uzongisize enkingeni ebenginayo yize noma ngingakayiqedi yonke le obuthe u-6 weeks ngakawuqedi u-6 weeks kodwa nje kukhona umehluko engiwubonayo ikona lokho engikubongayo. Ngizophinda futhi uma wukuthi ngiyaphinda ngiyalala nomama ngiphinde futhi ngisende i-VN okusho ukuthi umehluko kusayiwona lo engiwubona izolo.
1: Sawubona we babumbonambi. Hhayi ngisangibonge mbo babumbonambi. Owuqinisile yazi. Owuqinisile ngendlela esisebenze ngayo ngawo la maphilisi angisebenzelile ukuthi ngisuke ngawasebenzisa ngendlela owusho ngayo. Kodwa nje eyi ngiyabonga ngoba hhayi siyayimela ayisenzi leya nto eyenza hayi. Noma kwami nje ukhalile nje izolo eyi wathi hheyi suvukile. Ngiyabonga bambonami. Sawuphinde ngibuye futhi. Mhlampe sengizobheka nezinye-ke izifo njengalesi engangikuthela ngaso lesi ukuthi ne-prostate gland. Manje ngingiwalande lawo maphilisi ngiwalande ekliniki lawo e-prostate ngoba uphuza once zonke iy'nsuku. Kodwa-ke ngizoke ngibheke kuwena mhlampeni kungisizo kwakho.
2: Alright, ubambe lapha ke nombolo-ke WhatsApp efrikela nombolo uya WhatsApp ma ungena WhatsApp ufone kodwa ma une-WhatsApp usebenzise wona ma ungekho futhi uthumele lapha komqhafazo inombolo u-073 454 3939. Ngiphinde u-073 454 3939. Umsakazi wakhe Wisdom Sons siku 98.0 FM. Naklas khona manje
3: head to head at 445 with Msajero the Black Italian.
2: Alright, uzosivotela noma ngithi ke lapho kuzovotela leyo oyithandile phakathi kwalezi ingoma zombili Once in a Lifetime Oletta Adams against yona lapho ke intokazi Shanice Wilson Saving Forever for You. Okay, inombolo ka WhatsApp 0638208048 okanye

0: zethu nensikompilo zethu ukuthi ena yini siyabantu sikholelwa kuyona ephusha ukuthi sigcine sikule ndawo engamele ngabe sikuyona ngempela.
1: Uyichaza kakuhle indaba le. Mhlambi ke yini eyenza enzekayo ikakhulukazi mangabe umuntu ereshi erepiwe physically emotionally kwenzeka
0: yabona utami uma ngabe umuntu esuke ekunukubeza ngokocansi uzizwa ngaleyo nkathi uzizwa umuntu ocindezelekile ngoba ukusho kwakho noma iautonomy yakho ubuwena ubuzwa bungenamsebenzi walutho ungenamandla okwazi ukuyilwela and ngebhadi lo muzwa wokuzizwa ungeyilutho noma ungenalutho noma ungenamandla umuntu ugcina esehamba nawo after yona i-occurrence yayi-rape leyo uyabona so egcine sewumuntu ongena self confidence ongenakwazi ukuzigqaja uyabona kube umuntu onokweswaba ngaso sonke isikhathi kube umuntu othukayo kube umuntu ogcine sebasaba noma ebanqena abantu balobo bulili okuyibona obumlimazile kwasekuqaleni nasemzimbeni nje omunye I'm sure sakhula sibuka izinto kwathi Soul City ko Soul City wawuthi uma uthi uyabuka umuntu okade ratio ngoba beqwashisa kakhulu afisa nje izinto ezikanjalo ngeyibuye ngoba njengamanje sesibuka nje izinto
1: yabona
0: uthola ukuthi usubona kwentombazanyana sekuyayihuhla ngesaka kuze kugcine kuphuma igazi ngenxa yokuthi umqondo ugcina usuphila kulesi simo lesi ngisho engasekho kusona which is i trauma and then useyayihuhla ngoba ufuna ukususa lento ayibona ngathi ukungcola kuyena yabona so umuntu egcina esezenyanya nasemzimbeni ezenyeze ngasayithandi
1: ndibuza lombuzo lena mangobe ngiya la ekutheni kuyenzeka umuntu angasho same time athi ekuhambeni kwesikhathi athi no angazi

0: ngizwile ngena wasengena enye i-call la yomunye yomkhuleko. Ngizocela ukuthi ngindedele lobulobo ngoba ngifuna ukukhuluma ngento engayizwanga kahle. Kodwa nje ngijabulile uma engena.
1: Oh.
0: Ngathi nampongo bese. Siyabonga. Beza amawala. Ya, ubaba wayemthandaba umfundisi ngoba esusemlazi.
1: Enkosi baba, enkosi enkulu. Ngiyayithanda into enziwa ubaba ukuthi no ngisele kokunye nokunye but angingaphazamisi, anginike abanye ithuba abazulele into esikhuluma ngayo. Angaphume esihlokweni. Ohlelweni siyakubingelela Molweni ekhaya.
2: Molweni.
1: Baba kunjani?
2: Hayi. Ngabe kuzini.
1: Ubuza sikhuluma nabani kuyiphinda?
2: Ukhuluma nomuholi enkosi Molweni.
1: Yes ba.
2: Awungibekele lapho into yonke kanjani? Umthetho mthetho yabonga.
1: Uyakuzwa na.
3: Ngiyabongelela nemputa.
1: Yes ba.
2: Ngifuna ukuzomthenini. Cha. Akuzobe kukhulu ukuthi uthathe lo mlomo.
1: Simamela wena mhlekazi sikhona ba.
2: Akuzokukhulu lokulozi ukuthi lolu dabo okhuluma ngalo lokuhlukumezeka komama. Uyabona njengomholi, umholi ongumfundisi. But khona izinto eziye zenzeke usaba ukuyikhuluma nokubona ukuthi ziyamlimaza umuntu. Uyabona kukhona nje engimazi emlazi ukuthi ngingayiveza kanjani lento kubona, ngingayixoxa kanjani. Umntana waganwa intombazane kanti intombazane isikhathi wayeseyiqhubeka esikoleni kwana likithenga imoto umntana uyayiphupha

0: ithinga yamathengumuzi isiziyahamba wonke bevela kwenye indawo, kodwa nje ngendlela ehlukumezeka ngayo ithulile nje ayikhulumi ibizi iqoqela abanye omama hambe enkonzweni bakhona ngoba indoda yisebenzi nakhona uyabona ukuthi ihlukumezekile ayikhulumeki endaweni kunoku kodwa angazi ngenza kanjani.
1: Alright, abona abantu ke abaright for indaba ezikanjalo yibona laba esinawo namhlanje umama Mangobese Hlula Wellness cause laba issues owabekayo umama abheke nawo lapho yibona abadila nawo. So bengingathanda mhlambe kugcinele uthathe inamba yakhe mama mhlambe ngamxhumanisa naye cause yenye yendlela yokuhlukumezeka leyo yomuntu wesifazane.
2: Yeah.
0: Ikhulu lokho ngendlela ezibanga ngoba ngendlela lengane ethule ngayo nakwenzela ibekezele yabonke ibekezele ibekezele kodwa nje ayikho into esingayenza thina njengabantu abangaphandle kodwa manje ikhama uluhlobo ngiyayithola ukuthi kungenza engingaziki ukuthi bakwenzeka ukuthi zame ukusiza singasiza njelani ngoba hambe izogcina indoda hambe ukuthi o wenza utshela abantu kwasakwathina
1: nendlela
0: esebenza
1: nokhululeka ibona abantu abaprofessional laba abawahenglishayo iy'nkinga ezikanje but wena nje ukubamba inamba yabo then ubathinte bazolusebenza udaba nje bona ngokukhulu ungaphazamisi muntu nokungahlukumezi muntu nokungabikho ozozizwa engathi mhlawumbe uyacinezeleka. Khululeka baba, siyabonga nje wena ngokuripota udaba. Thank you baba, ngoba sikakhulu. Siyabonga. Mhlawumbe uPaula kulolu daba lolu Mangobese.
2: So uma ngizwa kahle ngicela ungiphindele futhi ukuthi ingqikithi yenkinga ikuphi nendawo.
1: Ngizophindela ngilibambile mina. Asithathe lo futhi umhlali enqubeni siyakubulisa Moleka.
3: Sanibona welobi lobi.
1: Baba, siyaphila thina kunja?
3: Hayi ngikhona lobi lobi, ngikhuluma nomthethandaba.
1: Yes mthethandaba si
3: nanda clip Mangobese lobilobi bengicela angehlukanisele i-rape eyifake ne-rape ekuyiyona kani na kunomuntu lobilobi owesifazane enethi mangabe nigejene ngenkulumo mhlambe kade efuna imali kuwena wangaba nayo bese athi wothi ngiyothi emaphoyiseni ongirephile kodwa ebe azi kahle lobilobi idadeni yenza benivumelele umuntu lobilobi acengene ejele uthi babilobi ingane ebekadethiwa ayithi hamba uyothwela ungrephile umthethandaba kube ingane ishaba uzinembeza.

0: naye usisi loyo cause ke kuninzi abantu ababheke nawo la ngaphandle mhlambi ke ake singene kule engiqondayo ba ey abantu abaningi yabathinta mhlambi abanye baba mama balalele iyabathinta sike sibone kukhole ichiwo ethi umuntu ona siyibona yenzeka apha emaresi kiphikiphi sibone ubaba uneminyaka mhlambi angifuni ukumbiza ndithi unentshebe noma unempandla noma unani ubone umuntu uyaqathanisa eyingeke emdala kakhulu but ubone ingane mhlambi ingangamagcina wakhe uyilandile mhlambi ibizwa ngani ke leyo
1: ungasho phela ukuthi emaresi kodwa abaningi baye baqeda isikole sebeku-17
0: angisasho ke ukuthi ngisengithi emaresi but ila ozobancane abakhona khona
1: yeah.
0: Ingabe mhlawumbe iselokishini uyabona
1: nase-high school nase-primary
0: ayibo
1: i-statutory rape ke leyo yakhumbula ukuthi ngithe ingqikithi yokuthi sithi rape is i-consent ukuvumelana
0: yeah.
1: Of which iyangena futhi nalapha ekuthandaneni nasemshadweni ukuthi nathi ke angathi nathi bantu besilisa kodwa ke kushuthi ukhona ophila kimi ngaphakathi owesilisa but nathi ke cause nami ngiyowesifazane ake ngibuze phela ukuthi ngivumelekile ukuthi ngingakwenza lokhu uyakuthanda nalokhu wathola lo yebo ungaqhubeka but lo chabo uma ungaqhamuka ngisho usuphakathi ngisho selifakile ubhuti wami ngisho selifaka uhafu ubhuti wami uma ke ngathi nje cha angithandi yeka khipha qoka cause ingqikithi ye rape is consent angithi now here's where i consent ingana mthelela khona uma ngabe umuntu engaphansi komnyaka ka-16 khumbula ukuthi ngisho ungana 40 ingane ngisho ingakuthandi ngenxa yokuthi buka ukuthi ngizobalela ngishone phi la izosala sivume uyabona lonto le ayinawo umqondo esingathi udevelop enough ukuthi ikwazi ukuthi izenzele ama decisions ingakho kusuke kusathiwa it's a minor ngoba lo muntu usuke sangaphansi kwesandla somzali into ayenza kusuke kusamele ayicele kumzali kuqala
0: uyabona
1: so lapho ngisho ngathi yebo nami ngiyakuthanda noma yeba senzeni uma engaphansi kwa 16 but asikho isidingo sokuthi kube nento ezothi kuwena lomzimba ukanje uyahalisa noma ngiyafuna ukuthi ke ake sizame noma awuthi ke ngu asikho isidingo umdala ukuthi kube khona into emzimbeni wengane echazayo nejabulisa imizwa yakho
0: ay waxoxa wathetha mangobese ibaluleke kakhulu lento le oyithethayo cause manje umntwana nekusasa lakhe ligcina selifiphala cause akekho fit for umqondo wakhe ukuthi emva kwesinqumo lesi engisithathayo iziphi iy'nselelo engizobheka nazo ngizokwazi yini ukumela nazo ezinto emva kwesigameko seyayinyeza kwayena useyibona uburongo kwayena yayibona
1: ngoba uthi uyabuka i-teenage pregnancy idlalubi yabona nje futhi la e-South Africa i-teenage pregnancy nje idlalubi and okudabukisa kakhulu u-33% wabantwana abakhulelwayo besasesikoleni ababe besabuyela ngoba futhi egcineni kosuku umuthi yabuka isibonelelo se-grant sincane so ugcine kudinga ukuthi awukwazi ukuthola uneni ukuthi ushiye ingane ekhaya uhambe uye esikoleni oftentimes uma ngabe lo muntu eno-16 uma wakhe uko-31, 40 usasebenza akeze ukwazi usahlale phansi amgadele le ngane yabona so it goes beyond ukuyijabulisa
0: then mesihlala mhlambi uthole ukuthi uyahlala ke kulonyaka asitshela ukuthi uzobuyela agcina se-eda futhi omunye
1: agcina se-eda ngoba phela uzokwenza njani angiphumi ngiyosebenza angiphumi ngiyofunda isikhathi esiningi nginaso ma nginesikhathi esiningi nemizwa nayo inesikhathi sokuthi idlale nomqondo wami ngizogcina vele nami sengiwukuthi nje awuthi-ke ngilobe ngiyijabulisa
0: mhlawumbe nalapho grant kuzo-edeka ukhathi
1: ake ngilobe ngiyijabulisa nje okungayindawo
0: eyi ake sihambe sekumlaleli ngapha ngasekhaya sizwa mhlawumbe uthini kuye u-WhatsApp ngalixesha sikhuluma indaba ye-rape sihleli naye apha ke intokazi ulile okangobese oqhama pha khona pha ke ehlula wellness but lento ezininzi kakhulu kakhulukazi ingaba o rape ingaba mhlawumbe ukuhlukumeza i GBV ukuhlukumeza

Usho kanjalo ngempela uthi ngabe isandla seqiniso na ngabe siyakha noma siyabhidliza na igama lakhe uRebecca usho njalo wakwaMalophe emsakazweni wakho izilomzansi siye ngapha engomeni ke kaLembede lesibuya kuyona kamfoka Shezi yabona ke manje siya lapha kumfoka Lembede ethi ke isitimela sasezona uma ngabe ngibuya la ngiyothatha ucingo lwakho ka 0604807164 asuka ngiyozwa ke khumbula ngithatha abahlanu ngala bese ngiphinda ngithatha abahlanu kuma voice note.

0: Okay, 0604807164. Khumbula mlalelo ukuthi ingoma sikunika yona kafushane nje bese iyothi ngadla umhlanganiso bese uyithola iphelele mangabe sidla umhlanganiso. Nangu mlaleli sawbona.
1: Madaba phela.
0: Ngi right baba.
1: Ah, ngiyaphila la. Bese ngithi uDlaba, hayi, isandla ngisithandile, isandla.
0: Isandla kulungile ngikuzwile isandla ukhala ngesandla uthi sibheke sivule usibhekisise ubone ukuthi lesandla ngeleso ngabe seqiniso na ngabe siyakha noma siyabhidliza na sawubona ayizimalo malo all right angazi kwenzakaleni la inkinga ingakuphi kodwa ke sibone ukuthi uthini omunye siyakwazi nokumthola yena simuzwe kahle la emsakazweni izilomzansi izwi sawbona
1: uDlaba
0: yes uDlaba
1: ya ngibiza wena
0: oh usho mina ukuthi Dlaba okay yes baba unjani
1: ngithi weDlaba mabhodla lokho mina mabhodla omkhulu
0: yebo mabhodla
1: ngithi mina hayi usikanana bu isandla
0: isandla mabhodla omkhulu ngikuzwile mabhodla asiphine futhi sothatha omunye sizwe ukuthi uthini emsakazweni izilomzansi phela la khona uDlaba kanami ngudlaba manje hey bakithi sawbona
2: sawbona mahlaba unjani
0: ngiphilile sithando
2: ngiyaphila khuluma nezandla makhasana
0: tomba sha
2: ngiyamba nosikanana
0: uhamba nosikananda
2: Yeah, usayile.
0: Uthi akaqhubeka ahlala ihlandla lesihlanu.
2: Hayi, akaqhubeka ahlala ngisho nenyanga yonke angayihlala.
0: Zenda ngikuzwile kulungile sigijima siyoqala zomunye umlaleli ukuthi uthini ngalesikhathi. Emsakazweni izilomzansi 98.0 FM. Nangomunye sobona.
3: Yebo sobona kanjani?
0: Ngiphilile mina njani wena?
3: Ngiyaphila uBongano Masinga lo. Ingoma la engizihamba phambili ithusari.
0: Ithi sandla. Kulungile asifinde futhi sothatha omunye umlaleli silalele ukuthi yena uthini ingampela lakhe ngalesikhathi emsakazweni izwi lomzansi 98.0 malo.
4: Masinde.
0: Yes baba.
4: Yey niyaphila.
0: Siphilile baba unjani wena?
4: Hayi sikhona izwi edelele libika lela ibhalitho la likhona.
0: Lithi khamba kanjani ngapha ebhalithi izwi?
4: Ngathi khona ikhofi la ekhaya. Hayi, ngathi khona ikhofi la ekhaya.
0: Imake manake. Lakhiwe ubani ikho? Ubani olakhayo?
4: Lakho ubabhodla kimzwile uthe mayingena nje wathi weDlaba. Ngabe ngibona unalo ikhofi la kiwa wamadoda. Mathishini ngani?
0: Ngiyomela lungu mabhodla.
4: Hayi, cha. Ayihambi sizwake impela ayihamba ayigijima ayigijima ngesuthu ethi bayizokhishwa yimina khululeka ayigijima
0: allright usho ukuthi ayiqhubeka ihlale allright baba siyabonga kakhulu emsakazweni izilomzansi 98.0 siyobheka WhatsApp ubame kanjani bathi no WhatsApp allright ngivalileke ngapha encingweni manje sengiyalapha go WhatsApp kwenzakalani la lensizwa kanti yenze njani bantu yana njani lensizwa okay kulungile asibheke la umlaleli ukuthi thini yena ngalesi sikhathi kuvoto
5: madlaba ekseni namhlanje siyabingelela ezweni lomzansi baba umkhize la eNewlands West hayi sihamba noDlaba isandla bo madlaba kuyabonga baba umkhize eNewlands West
0: Kulungile nikhumbule ke mlaleli ukuthi bekhona uLembede ethi ke umbongeni isitimela sasezola ekhona ke noDlaba laphana ichubelihle lithi sandla hayi kulungile angithathe nangomunye ngizothi uthini
6: afinde ubengelele sisi kuseni ngethembo yaphila nabaleli bezi bonke ba right hayi ngicela ukuhamba nobaba umbongeni ngeme lapha engoba babulembede ngiyabonga kakhulu ngisibonakaliso ngamakhoba ngile nto uzuma ekhaya semandleni wanonyeke thank you afinde
0: Danki sibo wadlala embede asiphinde siyobona ukuthi uthini lo mlaleli
7: Unjani sesimasindi ngiyaphila ngihamba nobabudlaba uzakithi wakangcobo ngiyabonga
0: Kulungile zakithi asithathe nangomnye sibheke kubumba neni kwehora leshumi ekseni masibuya nje indabeni zehora leshumi siya kuleyo ngoma edla umhlanganiso ngoba naki isikhathi sethu sesivele sama ngalendlela sikulungile sizokunika malibuya nje sibuya lapha indabeni na kanjani uyobusuyithola ingoma ekuyona ethathe yadla umhlanganiso namhlanje
8: Sindishezi. Ey, konisanda mfethu, ey. Siyangibusisa, siyangiduduza, kodwa nje ngihamba nosibali wami, ulembede. Ilasponi ngothovu lena.
9: Hey, ngibingelele emashezi, ngibingelele labalaleli. Hayi, sikanandi sandla. Sandla ngiyabonga, the soul brother Luthuli.
10: Hello, Mashes. Unjani, umazwide luwa ngonyameni.

0: Ambele imicimbi ihlukahlukene
1: noma ngabe kuthiwa nje umcimbi wabantu engazanayo nabo
0: ngeke nje bese soyemgcwabeni subuya yabonga ngithi nasemgcwabeni kuyadliwa
1: eh kodwa ke mina ngikhuluma ngomcimbi hlobo
0: ayomgcwaba okay ayanginankingi
1: akunankingi
0: hayi akunankingi angizwa kwakho nje ukudla sekunikwa wona ukuthi kudle bake kuhlula kwemmeli wenze njani ukulahle
1: oh akuyona inkingi ukuhamba nako cha buya nje ngithwele
0: cha akuyona inkingi
1: ehhe
0: ngithwele angathi kusekunikwe wena angathi ena sindi nase restaurant mangabe usuhlulekile uyacela takeaway bakunike ufake uhambe
1: yeah
0: yeah
1: no phela mina ngidlile hayi ukuthi lo kade nginikwe khona ikone engihamba nako ngidlile kodwa ngithatha okunye
0: kodwa usungingitshontshanga mosi usungingitshontshanga so ulapha mngweni angathi uthola ukuthi mhlambe nihlele etafuleni kula kuchithiwe la awuhambi wena endlini ngaphakathi
1: Oh,
0: noma kuma code room ngaphakathi uyokhipha kusho usukuthathe kulokho kula
1: so akuyona inkinga
0: hayi angiboni inkinga mina
1: awuyiboni
0: hayi angiboni
1: ujwayele ngibona nje la osho kamnandi ngabe smile
0: ngikhuluma iningizimu Afrika yonke nje ukuthi akuyona inkinga
1: Akuyona ukukhuluma iningizimu Afrika yonke.
0: Ngikhulumele mina.
1: Ngikhulumele iningizimu Afrika. Njengamanje njengoba uthi khona othi kuyinkinga ngeke nje hlobo.
0: Ngikhulumela bonke
1: ngeke ngithi nje. Ngiyazi ukuthi uhambe uzobuya uphethe.
0: Ngikhulumela bonke abantu besifazana besilisa. Hayi angikho sho ngabo but abesifazane nje abayiki inkinga. Asinayo inkinga phethe hayi asinayo. Eh angiboni mina inkinga.
1: Ake sibuye sizolunguza ngapha makushoniwe. Asizo asiphume ke manje emcimbini sizolunguza ngapha makushoniwe
0: yeah emncwabeni
1: ehe
0: yeah
1: ukuthi uma ngibuya ngiphete
0: hayi angizwa ke kahle emncwabeni hayi hayi
1: noma ngabe kuthiwa siyazana sijwayelene kodwa uyizwa kahle
0: hayi angizwa kahle emncwabeni lapho bakhona ke abantu othola ukuthi bashonelwe wena uze uzokhalisa bona baphinde futhi babe nalowo mosa ukuthi hawu yabo senhamba ngaphethe lutho
1: ha u-drink ihamba nawo
0: ngeke
1: ehe
0: phela nayo usuke omunye umuntu eyenza into kodwa efuna elindele wena ukuthi ubonke yazi sininga offerish into kodwa ngifuna ukufunda wena umqondo uthi unjani yabo
1: ayihlobi
0: nawe bonga phela ke
1: oh yeah
0: yeah cause yena usuke
1: sen ukuthi akubona abantu abakunika into ngoba bekunika abanye basuke bekulinga befuna ukuza ukuthi uzobonga noma uzovumana
0: yeah phezu nawe usunga siveze ubwena uzuyiveze kakhulu
1: kanti bangeka nje
0: kodwa nje bese emcimbini hayi angiyiboni mina inkinga hayi angiyiboni
1: kulungele hlobo
2: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: Siyabonga kakhulu ukuhlobisile uthi hayi khulumela nje abantu besifazane ukuthi hayi inkinga ngako lakho uhlangothi All right 8 minutes after 11 sihlele kamnandi kulesihlanu lena ke yokuthi umuntu afike anikwe makushoniwe athole bese yaphinda futhi afuna okunye ehe usetholile kodwa futhi bese yaphinda afune okunye esekunikeziwe ke sekunikeziwe hayi ukuthi akazange azakuthole bese phinda futhi edinga okunye sithinike ngaleyo ngoba phela ukukhumbula ukuthi labantu balahlekelwe lo mndeni ulahlekelwe

0: Ziningi izinto ezenzakalayo ukuphatha abanye bayaphatha awu nginike yini khona bayaphatha bahamba nabo baboda bafuna ukuthi baphinde khona noma ngabe kuthiwa ke kushoniwe bakhona kabalali labadlulisa ukuphawula kwabo kuludaba silibukusana nje sawubona wemasigananda yimina ke ozithobayo uthi ke ubaba umaphumulo emlazi kwa R uthi ku wrong yini uma ngabe umuntu ecela impinda yoku udla emncaweni uthi ngibuzela umngani ubuzela umngani wakho babamaphumulo mina anginayo impendulo la kodwa ngiyacabanga ukuthi abalaleli bazokuphendula ngicela nje mina ukuyigodle yami impendulo ngicabanga ukuthi bazokwazi ukuthi bakuphendule ake siphinde futhi sibheke yebo Masindi nabalaleli impela kodwa ke phela asidleni uthi ke asidleli makumnanda nginankinga yokuphinda uthi ke akungaboli ukudla sibe sikhona neziso bakithi bafowethu zakhele imhlungu kulungile ngiyakuzwa sithathe nangomlaleli
1: Sawubona sisindi ngiyabingelela ngibingelele abalaleli bomsakazo izwi lomzansi umuzi kaifani Bengo endwethu bathu abantu ke ngesingisi actions speaks louder than words uma ngabe kungukuthi kushoniwe emzini womuntu uma ngabe uphatheke kabe kakhulu ngempela ngokuthi lapho kulowo muzi kusuke kushoniwe awubi nayo appetite yokudla ayikho iappetite yokudla uphinde ukudla uma uphatheke kabe kakhulu enhlizweni yakho ngeke ngithi mina uma ngabe kushoniwe emzini othile akusibo bonke abantu abasuke bekhala bekhaliswa ukuthi lapho kushoniwe okuyiqiniso ukuthi abanye abantu abasuke kwabantu abami abanomona abantu abasuke beyizitha basuke bejabula yibo labo bantu ke osuke ubabona lapho ke abantu ke abasuke bengakhathazekile ngokushonwa kulowo muzi ngoba uthuthi izitha zakhona lapho kulowo muzi abasuke nje bezobheka ukuthi loyo muntu ushona ngempela yilapho umuntu ozombona ukuthi afuna ukudla kakhulu uma ukhathazekile akuvuma ukuthi udle nanokuthi uma ngabe emzini nomuntu kushoniwe usuku uzosupporta uzile ukuzokhalisa kulowo muntu wena uzosupporta awuzile ukuzothatha lo omuntu osuke enesipindi sokuthatha ubokwazi ukuthi cha akakhathezekile ngempela njengoba esuke khona kulowo muzi so actions speaks louder than words ilokho engingakusho ngiyabonga
0: Hayi ngiyakuzwa ngikuzwa kahle kakhulu emzika ayifani uthi ke nanga umlaleli esibhalelela uthi ukhari wabo wenza abantu baloke bephinda angicabanga ukuthi kusuke ngempela kukuhala sisi nabo bayazi uthi nabo ke bayazifaka izipice bayifaka izipice bo ukhari lo wenza ukuthi abantu babene bebuyele
2: Sawubona sisimazondi. Sisimalo.
0: Ndokengizwe.
2: Sisimashisi, sawubona sisimashisi. Cha sisimashisi. Ngizophawula. Kuneyingane zabantu ezivuka ekuseni ngo-5 ziyokumba. Yebo lo. Lezo ngane ayinankinga mabe zithi ucela usamo ngoba zisuke kade isebenza. Hayi umuntu ofika ngo-10. Oh, 9:30 that uzosebenza ebe ngezinto uzosebenza ebe zokudla ukudla yacela ukuthi lapho nje impela nje hayi laba abaphindayo kungcono ukuphindela abantu laba abalokhu zayo abaswe bevule bazowuma lokhuluma uStepford endwedefafa
0: All right ngizwa kahle uyabona ke enye indaba ebalekile yabantu abambayo bakithi akuve kuba buhlungu usuthola ukuthi kuthiwa ha ukudla sekuphelile bengathange baze bakuthola abantu abambayo so uthola ukuthi sebeyociciyelelwa manje benza umsebenzi ongaka kade befikile kade bevukile bebhizi benza lo msebenzi so ke engathi ke banganakekelwa kahle labo bantu bangaqikekelwa kahle kakhulu ngicabanga ukuthi uthinta indaba umlaleli mayekhuluma ngalabo bantu engathi bangaqikekelwa ngohlobo olumangalisayo ngoba mkhulu umsebenzi wababa wenzayo bakithi impela

0: ukubuka mina nje ukubuka kwami kukhona labantu abaye bathathe ngoba mfowethu akuve kubuhlungu umuntu emoshe imali yakhe kade enze umcimbi mangikhuluma ngomcimbi nje le kusuke kuhlatshwe inkomo kukahle nje kungenasifo uthole ukuthi lokudla kusele ezigqokweni loyo usethatha uplastic ngempela uyakulayisha uyakufaka ngiye ngithi kunokuthi ene kumoshwe lo muntu ey'malini zakhe ayichithile enza lo mcimbi bese kuba khona ukudla okuzolahlwa kanje kungcono uma eyithathela noma-ke kuye kungabi kuhle ukuthi-ke okungenani abazisi abakhona abatshela ukuthi ucela ukucaphula ngoba phela seziningi sindi ney'ndlela zokucela omunye nje acele nje like ukuthi ene wenzela izinja zakhe lokho kusalile enzela izinja zakhe kanti uyazi ukuthi uzithathela yena yabo indlela ongena ngazo yabona so ngiyacabanga ukuthi kuleso simo esinjalo kusuke kungekubi okubi kakhulu ilokuthi kuyadliwa esithebeni kubekelwe iy'thebe khona uphethe uplastiki uyacosha yena ufaka eplastikini Loko-ke akukuhle kufana-ke naloku kwasemangcwabeni mina njengami nje esindi emangcwabeni into eyenza ukuthi ngize ngidle ngangingadli ngoba ngive ngoba ngithi ngiyayiqhenya ngoba ngithi ukudla kwasemangcwabeni lezi y'nkulumo ezike zishiwo yabona ngangisuke ngicabangela ukuthi wenzele ukuthi khona abantu abasuka kude thina siseduzane la sisuka la iduze simxhantele la iduze singakwazi ukuya nasemakhaya sifike siyodla mase sigeze izandla kodwa-ke ngadla mhla kukhona othi nemkhize wothanda yini wena le nto yenzeke kwakho ubona abantu bephuma uthenga ukudla ukhokhile bengadli kwayinto-ke eyangenza ukuthi hhayi nami ake ngi-cooperate nje ngenze njengabanye uyabona so nje ngiyacabanga ukuthi kwesinye isikhathi-ke kufana nokudla thina abantu bamaZulu nje sinamasiko ethu okwazi ukuthi sikhulume lezo zinto-ke ukuthi though iBhayibheli lithi ukudla kokwesisu uyabona kodwa thina amaZulu nje njengamaZulu sina imiqondo yethu ukuthi uma uthatha izinto ezinjengokudla kade kunemngcwabo nani sekukuthatha iy'nsila zalowo muzi uzisa manje kowakho umuzi uyabona so nako loko kwasemathuneni kuba kuhle uma kuwukuthi labade bengcwaba bethuna ukudla noma mhlawumbe ade kuhlatshwe iy'nkomo unika iy'hlobo zakhe ngoba phela uma kuzomsalela kusale kubola kusuke sekungeyena nayona into enhle leyo kuloko-ke kuyabonakala uma izothi ey'hlobeni ithwalane ukuthwala akukubi uma kusho umnikazi womcimbi ethi ayithwalani le nto izomsinda izosala ibe yilokhu uzawuthola ukuthi abanye bayifemili encane ngempela ngeke bakwazi ukusala nokudla obuningi bese-ke eyanikela ngako ngicabanga ukuthi ukuwumbono wami-ke lowo masindi-ke
1: siyabonga kakhulu siyawuza umbono wakho siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi uyibeke kahle 7:12 emsakazweni izilomzansi sibukisana nje lolu daba ngoba bakithi khona kuyiqiniso khona umlaleli ongibhalele la uthi yena mesho sawubona sindi emngcwabeni akulungile ngoba thina abasekhaya uthola ukuthi nitholi ithuba lokuthi nidle ya so sekuyaba ke emva kwaloko umuntu osuke ebhizi nomsebenzi masuthuke usuyodla akusekho lutho so ezinyeke zezinto athi ubona ngalungile ngenxa yakho ukuthi ke ungakuthwala noma ukuthatha uphinde alright sihlabela phambili ke emsakazweni izilomzansi ngibonga abalaleli ababe ingxenye yohlelo kulolu daba ngoba njengoba kuyimpela sonto nje ikhona imicimbi izobe ikhona khona nemingcwabo izobe ikhona abantu beyofihla beyobeka endlini zokugcina sikholwa ukuthi konke kuyothatha kuhambe kahle engathi ngingabekezelelwana kule ndawana nje mangabe sekukhishwa ukudla sekuthiwa kudliwe ukwende uma sicabangelana akekho umuntu ongekuthola ukudla amacatshangelwana futhi-ke yonke into iyothatha ihambe kahle uma nje singakwazi ukuthi sicabangelane ngoba kwesinye isikhathi uvele ubone ukuthi eyi engathi sekukhona ungabacabangeli abanye abantu ngendlela izinto obuye ubone zenzeka ngayo kwezinye iy'ndawo ilokho-ke ngempela esikukhuzayo ukuthi asibambisaneni sicabangelane ukwenzela ukuthi yonke into ihambe kahle kakhulu lawke unobhala jikelele u-NC mnumzana ufikile mbalula uzwakalise-ke amazwi athi angeke kuze kube lula ukuthi kukhishwe umongameli uRamaphosa esikhundleni njengoba kudingeka ukuthi isiphakamiso sokukhipha-ke umongameli sivotelwe u-66.6% wamalungu ephalamende nabalula ukuthi i-NC inamalungu awu-40%

0: udownload leya app, iPi app. Uparsele noma ngabe yipi iflexible plan yabo yanyanga zonke, uthathe iscreenshot sokuthi usungenile, usithumelele ke kule number ethi 061 220 7378. 061 220 7378. So bese sikufonela nje thina la. Namanje nje bathi abafana bekwaito khona uzolahla.
1: Hello.
0: Hey, kunjani?
1: Siyaphila njani?
0: Hey, Lieutenant General Tata Mkhwanazi lona, singakuthola phi?
1: Eh, ngabe ungifonani kodwa Mkhwanazi?
0: Ah, wenze zwakuthi angithi ke kube nalento ekuthiwa uyochaza phambili. Manje uma ufuna ukwengenisa lento efonini usho ukuthini?
1: Hawu, ngabuya ngisukela Mkhwanazi, inkosi yami. Ngabuya ngisukela.
0: Ekusukela wenzeni?
1: Angaze ngenze lutho.
0: Sengishona ukuthi wena bengizothi mina sokunezi transport yamahala wena siyalelela ukhona ngekhokhe.
1: Hayi, ngiyayibonga, ngiyayibonga Mkhwanazi.
0: Ufuna ukufikela?
1: Angifuni ukuyifikela, akuthi angazi ukuthi Mkhwanazi ngabe ufunani
0: mina. Unovala noma usabe?
1: Hayi, nginovala, nginovala.
0: Hey, wey, akasi kometi ngidovala ngenzaka kahle. Eh, kunjani wensizwa kithi?
1: Siyaphila njani? Siyaphila kungithuse emsebenzini.
0: Usithombelo kwizilo mzansi 98.0 FM.
1: Aw, sanibonani, sanibonani Sithombe.
0: Hey, ngathi uzothi nginibingela nonke uphamsizana njengogcabashe.
1: Aw, nabalaleli bonke esenzuke ndangithusa, sengiyadadaza.
0: Waye wafonela umsakazweni, wafonela umsakazo, kwenze njani mawucabanga? Ngabe lisemoyeni njengamanje?
1: Ey, bekuthi izilo mzansi kungaba mhlambe icompetition bengicabanga.
0: Oh, hayi, athi uyangakhona impela ke. Yiphi le competition obingenele?
1: Ey, khona engangidlalile ko Facebook.
0: Okay. Lalela ke uMTN PI app.
1: Awuyona ngempela.
0: Yini wenzani ngale app? Awuchaza, awungithi nje. Ngoba khona indaba abathi angifuna ngunikeze zona laba ka MTN.
1: Ngangena nga download i-app yakhona, ya register, ngase ngithenga i-data, ngathatha i-screenshot ngayisenda kwi-number yakhona ya WhatsApp.
0: Hayi wena.
1: Yeah.
0: So kumnandi kuba nawe le app le.
1: Hayi, iyasiza, iyasiza yona, iyasiza. Yeah.
0: Ah, mfethu. Yabona ngalo mkhuba loyo wenzile.
1: Yebo.
0: Kodwa ke lalelaka mana ke phela ngiyenza konje uthaba na esikhuluma naye.
1: Ukhumede wakhona la eDurban North.
0: EDurban North. Igama ubani?
1: Umlungisi.
0: Oh, Mlungisi.
1: Yebo.
0: Umfoka Khumede.
1: Yebo.
0: Awu kudla nomntakabani eDurban North.
1: Yebo baba.
0: Uthi ke mngoni qwabe uMTN halala kuwena.
1: Awu siyabonga.
0: Yazi bathi bathukhalewe muka ke no 1500 rand.
1: Awu siyabonga, siyabonga, siyabonga. Sifinyaqala nobuyina ke case ndlala ngase ngawe.
0: Hayi wena.
1: Awu siyabonga, siyabonga. Sendizokwazi ukubona ne guy pack namadanone.
0: Usho bajabula twinki twinki.
1: Awu bajabula kuse bajabula nasekhaya.
0: Bathi ke bazothi bejabula twinki twinki ne smartphone ngaphezulu.
1: Ngathi benazi ukuthi sifakisa lo tape bekuphe. Siyabonga, siyabonga MTN, siyabonga izilo mzansi.
0: Mayi usho MTN Nezo mzazi bakhiphile kwisalo tape.
1: Hey, bade bangisiza ngicela umphathi ukuthi ngikhulule kwimanje.
0: Hayi wena.
1: Ngizivale izinto.
0: Hayi wena, ungayizi lonto. Buka komente, siyabonga kakhulu. Uzibongele kakhulu ke nawe uqondisana kuyena ku-MTN nomsakazo izilo mzansi.
1: Ah, siyabonga, siyabonga MTN, siyabonga izilo mzansi. Ah, 98 FM bengaphosisi, ne?
0: Injalo indaba.
1: Awu sibonge kakhulu.

0: ilizwi lomzansi.
1: Kumanani mungamele wa yuda iyusa mnuzan spedo wakwa pengu. Nangula statement zen smona nigene skipa iti nindo ngalene nkara ngaguti sen zena palela undu nangolo nobholi bomnyango semfundi.
2: Mshawazi asiona union ekeme leze politiki. Saatu kwa netemba makutuwa uzu kumenu sangeni GPU. Kozo njoka mchela mshawazi sisuwe mkelemba sayi mbazwe. Ukiyango weze mkundu shalu kala mnyaga yonke ni budget utauna hii budget. Kwa msagazi, uyotataki manje na bantua na bagitaba mnyaka. Kwa fadene zi nganaza yuza kama intent. Msagazi na bantua na bahuli liu. Kuhu manje, kuhu contract eko na baisaidi. Hine kukutola, okwe mzi waku. Emi si usomuga, uesho udiu, nati ngobo, kweeshe usome pan. Ngoba kune GPU uya kona. Kia yegana, uya kala ngapa, au wangkwaza ni kuba nami ya kala ngapa. Kuba asazi kifasa ni kipati ni.
1: Azo wani nzole nzi ya manjele ya zwa, uwe wani ukangazo so kanka.
2: Angisho je, gina soni. Uma mechi mwona lezi nzole nzenza uzinzi. Abang chate bang gise kot yo shanga na kon amitele mi lang ang basa de semi ang basa de mizi ang basa de amama bayaz na and if yo menga kal kutu mi nabu siyo shanga na kot bona they know uko shanga na babunza
0: njango sunu ngele shano iksasa litu nosombe sesele
1: sakitalo kutatu kutengo lako wana onga kwa zangu ngeena kwi open line XN lutini ola kuta wesulegi lembizwen hi
3: kujani wendo mzali
1: siapila njane
3: siyaphila kuthi ukhuluma nophuzu kufa
1: umfoka baba

0: Ngiya misibonga mfowethu.
1: Weya, siyabonga mfowethu. Kudile ukufa.
0: Yeah, nangikuzwa kahle sithombe. Kube indaba yokuthi akuyona ANC evotela mhlawumbe ongangokuba mhlawumbe ngokwakho bonke isithombe sibe njalo kubantu.
1: Ngicabange nje mhlawumbe nami ngisole ukuthi ngwange ngizwa ngathi igcine sivaleleka nje la uthi uphuza ukufa kuyipolitical party but it's like iyodi inhlangano ezepolitiki.
0: Ayakuthola ukuthi kodwa kuyiqiniso yasilibalekela ukuthi isikhathi esiningi abantu noma mhlawumbe abantu base-South Africa noma thina abalandeli njenganami omunye wabo ivamisile kube neqembu elinabalandeli abaningi noma elinabantu abaningi. Lokho-ke yingako ukuthi isikhathi esiningi hleza kuvoteleka lona phela awalingani ngokuba nabalandeli. Akuvamisile ukuthi umuntu avote ngoba ethi uzwe leyo nto ethize. Umuntu uyayathi nefuna ukushintsha, afuna ukushintsha ikhansela lenhlangano yakhe, hhayi lenye inhlangano. Because uma ngabe kuwukuthi ukuthi la sithombe ngizakovotela enye inhlangano eyami ivotele ubani, mhlawumbe ngiyibuzela kuwena. Uma ngizoya ngoba phela le yami ngithi ibhacazi ngizokuthi ivotele ubani endiyovotele enye.
1: Kanti aveni nina nibuka isevisi lana, uma ngizobonza nje inhlangano yami la iphuza ukufa, hhayi ayidonseli laphayana, shothi ngi-wrong uma ngizovotela imtolo party.
0: Sithombe akuvamisele ukuthi kuyangithi inhlanganiso inamapolisi amaningi kanti isuke inemigomo eminingi noma izinto engikholelwa kuzona. So-ke ngeke ukuthi-ke ngaleyo eyodwa-ke engayenza sekufanele ngiyilaxaze ngiyolokhuza enye futhi ukhumbi ngiyathi ngilibeka leli gama lokuthi angithi before umuntu avotele inhlangano uwumlandeli wami mancane amathuba sithombela ukuthi evotele inhlangano angeve ilandela mancane ukuthi mhlampe simbe ngingezwa-ke ukuthi mhlawumbe zimasi sazofunda kancane kancane ayibona. Ngiyabonga mfowethu.
1: Siyabonga kakhulu. Sure. Right. Ya ukhala ngawo la ukuthi uthothe nabalandela abalingani balezinhlangano nami ngakhuluma kahle le uthothe inamba abalandela abaningi izibuye kule nto ethi wathi malema kunamaqembu ophavinjwe yini kuwena ngoyelethu ngoba kule kwasukela nje na wona against indaba abantu bokufika mhlawumbe ikona okushiwo uphuza ukufa. Hi.
2: Oh unjani Sithombe?
1: Siyaphila njani ne?
2: Ngiyaphila bamasonto la intuzo.
1: Nyamba.
2: Indoda yayizwa indaba yamavota yokuvota mfowethu. Ayi nayo le nto yayiqhamukela izedimoni nje le nto yokuvota. Ngoba wazi ngempela ukuthi ukuvota kwani kwama-political party amaningi angaka. Mina weSithombe izinto ey'ningi uyavuma noma uyaphika or eyi iphakathi nendawo. Uyabona wayengabe u-3 nje mnganami. Uyavuma ukuthi kuqhubeke abantu bakithi laba abasiphethe. Baliphethe kahle izwe noma kubuye ngoba vele sesiyazi lake laphethwa yilaba abalitshontsha. Mina ngifihlo ukuthi balitshontsha izwe lethu abelungu. Noma siyavuma ukuthi kubuye laba abaliphethe babambisane noma kuba abamhlophe na. Kube izinto eziwu-2. Yebo cha finish. Ngibonga le ndlela Sithombe njengoba kuthiwa sewu-5,000 ama-political parties. Uma ufuna iparty yakho umuntu uma engena kwi-ballot paper uyothatha isikhathi esinganani yakhe uma yiku-4,300 ebheka lelo gama laleyo party. Lento nje mnganami iyona esidayisayo ngoba manje futhi thina la i-KZN kwethu abe kubuhlungu ngoba sihleli nje sinqe sodwa ngoba zonke le zinto zenzekayo kodwa nakumanye ama-province kuyenzeka kodwa why kungasho ukuthi wena ufisa kuqhubeke loyana ngoba sebewu-2 phela sebeke baphatha noma ufisa kubuye laba abadala noma uphakathi nendawo uthatha noma imuphi kube izinto eziwu-3 kuze kusheshe futhi lento ngiyayibuka ngempela ukuthi inobutsotsi kwayona. Lento yokuthi abantu 5,000 ngizophela ngithi hayibo nangithuka kusewu-200 5,000 mangaka ama-political party lelo tho ama-political party uma sekuvota la kwi-ballot paper 5,000 phansi
1: hayi ngimfishane kona. Okay,
2: laxosha lapho nami nganami kagcina kuwo-200 kinawo 200 ungaka hayi ngeke kuthiwa sekuwu-5,000-ke manje uyabona uma ngiyacabanga ukuthi nasi isalukwazi siyangena sizofika nini siloke siqalaza sibheke ukuthi yiphi iphathi yami kovotwa kanjani why ngabe ukuthi uyebo ngiyavuma kuqhubeke lapho noma kubuye lapho babambisane noma kubanjiswane nje mfowethu kwakhiwe izwe Sithombe izwe lingabuye
1: livuangithi ngakho nto ekuthiwa ukuvota phela Nyembosa
2: ingakho ngisho ngithi kodwa maye ivote.

0: shaya umlalo wegesi mhlawumbe sontolonga uzobona iphuma amanzi zona lo manzi kuthiwa uhluzi uhluzi hayi umhluzi zona umhluzi isophu umhluzi ya ihluzi ugeza sigamane phuma nje phuma la manzi phuma nje phuma nje phuma nje athi ungangalala ngamashidi amahle athembayo ngoba azongcola forever ngathi ungalala ngengubunje izisikhathalele ngalelo sonto
1: ya ya
0: umuntu usuka zonto busothatha emva kwesonto uthatha ibovu leli lezangoma libona
1: yeah ibovu ya
0: guy liba fine udamani ushalaza ngalo nje lomile njalo ushalaza ngalo zini silona uyashalaza nje zona omile molala futhi lenzalo ubovu zonto liyancela wokuhluzo nenkani ngoba phela into ezisilonda singapheli ilamaza phuma khona
1: okay ukukhala kwaso lokhu
0: yeah andikubona ukuthi umbecobovu ubuso buyoma ngithi
1: yeah
0: nayo kuliza njalo hhayi masoqeda uthatha lona futhi ubovu kwelelo zonto ulenze kuyimpuphu libe sitaputapa uxova ngamafutha axhamu nawenhlwathi sengutaputapa nje hhayi udamane ugcobe nje zonto hhayi angaso sikhathi zonto suke nje sifana silokhulu ukuthi sozenza sure ukuthi alenze iphutha hhayi uyashalaza lapho uyashalaza kahle kahle nje ngoba isilondo kweseminyaka ngenyanga iyodwa suke sesipholile
1: yo kuleko kokugcina ethe uxova ibovu libe ungathi liba liyashuba libe udaka
0: yati bodaka ya uxova uhlanganisa namafutha axama nawenhlwathi
1: mhm
0: ya amaphutha axakwe nalenhlwathi adayisa ade sakhona imithi
1: ya
0: ya so uyashalaza nje ngalo sitaputapa awuzonde abantu bakuphisa ukuthi onesonto singapheli
1: uthe isikhathi singanginyanga sesingasekho
0: inyanga uthatha inyanga ngesibomu zonto kahle kahle kahle uthi uwi uthatha inyanga ngesibomu ngoba bahlupha kabulathi ubuya nje into yithatha 3 days uyathatha 3 days yakwahla 3 days nje le nto yabona udlalwa ngathi la
1: oh ya
0: isikhathi eside ukuthi nawo ungazithoka ukuthi ungaphansi kwey'ncindezi ongayidingi
1: okay
0: ya
1: so lo uyatholakala osuulungisiwe
0: no uma ungekho uyacela bakwenzele
1: okay
0: ya bakwenzela kalula nje
1: shuthi la bazokunikeza kusukela kwinguduza
0: bazokwazi uminguduza omunye bakwenzele bona
1: o lo gcotshwayo
0: la nguduza yokuqhoba ngoba ilula ukuqhoba nje uyipheke zonto ngoba sifuna nje abe uyathoba
1: thobe ngayo ya ya bing so lo umuthi ukubhekana nesilondo esingapholi kodwa ogcobayo wangaphandle ayikho into ephuzwayo la
0: uma singapholi zonto la inguduza lezizonto ugeza ngayo engiyayiphuza
1: okay
0: inguduza ugeza ngayo enye uyiphuza ugeza isilondo njalo ya
1: ayinankinga uyiphuza
0: no ayinankinga kodwa on the short uyayiphikisisa iyaphikisisa mbele ingavele nje ibehangamasoyikhipha uyiphikisisa
1: so inguduza isonto elilodwa uyigcobe esilondeni ugeza ngayo esilondeni
0: uyageza uyiphuza zonto uyageza
1: iphuza bese kuthi ibovu lona isikhathi esingakanani
0: ibovu abantu bahlukane zonto kodwa mina ngiyinile nje isonto
1: uloku
0: yiwo nje kahle kahle uthi uyise kodwa kubantu-ke kuze bangakhoneli bethi yabonaka isiphulanga le nto le sisinde inyanga yonke
1: ufaka ibovu
0: cha isilondo ukuthi siphole
1: sonke futhi u2 weeks isonto lenguduza isonto lebovu bese kuba u2 weeks we
0: ya ushusha umoya yabo ya
1: okay
0: lezonto ungayithatha ncane baphilile abantu izilonda zonto baphilile abantu
1: ya
0: isifo esikhona
1: lento eyilonda into ekhona ezingaphoi
0: ikhona zonto especially abantu abadala
1: okay
0: especially abantu abadala ngoba ne-immune yabo ayisekho strong
1: oh yeah ya ngicanga ngi-understanding sengibabonile abantu abaningi.

0: iphinda ichaze yena lento angazi uma lokho ke kuna ngasonisi igqikile lapheni umuntu ukuthi angathi ngisho yena
1: eh mose ngumuntu wehlweni angisachazi zonto ngiyakulapha ngiyakhokhisa kanti ani mahala la
0: abanye abathi abananda
1: hayi ngiyabonakala zonto ayi noma ngelula abantu ukungibona kuba ngixakekile kodwa nje hayi mofonile ngikwapha mofonile wavulunhlanhla hayi usuzongithola
0: okay hayi
1: ya
0: shitiye kulabe engibaphendulile ngibaphendule kahle impela
1: kakhulu kakhulu zonto ngiyabonga
0: yeah so okay I guess phinde nje ka wey londa sithe inguduza wayibilisa geze ngayo noma uyiphuze isonto elilodo lelo
1: ukunda ubili yawo uyageza uyaphuza geza phuza
0: bese kube ibovu lokulishalaza nje
1: ya ibovu kumla ubele ubucula nje ngelokhu zange ngesandla libe impuku bese ufaka amafutha
0: yeah mvaka lokho ke hambiyane ay anthi kuyacaca siyabonga kakhulu
1: # yagadla ibhosi gadla iyaphindele
0: ngakhohla boss ngakhohla social media yo
1: no i social media ku TikTok yagadla ibhosi 14
0: yep
1: yeah lapha kuyi kwa Facebook yagadla ipostulation page kodwa abantu bayithi umuntu ufaka imali ezitolo ka Shoprite Boss ungavuki uzobe ngamini ngoba maningi ama scammers
0: yeah
1: into ukusiza nje uya ama distributors ngoba laphana ubona ukuthi ukhuluma nami kanti ukhuluma ne scammer sisifaka imali wena ngokwakho ukuthi uboss udle imali yakho yabo
0: kanti baqola
1: ya yeah kanti baqola
0: sibonga kakhulu
1: thank you nandaba
0: sibo Es adala.

0: Hayi le ngathi ngayilinda izifila. Ngathi ngayilinda izifila ku for the finish. Funela nganeno the Mthembu Queens phambi kwalokho zolile kusho the Queens kanti John Moriri and the Manzini Girls. Bathe bona twang twang twang twang twang twang twang 11 minutes to 7. Izwi lomzansi ku98FM ezakudala serious old school music. Khona ukukhuluma nami lapha ku WhatsApp othi ngibingelele mfokazondi ngibekile indlebe ethi lele hora from Hulumeni eBamshela enkivane. Omunye uthi ke hi Mpolo ngihleli nawe mfowethu Manhattan Brothers ishumi losheleni zimnandi izingoma ozidlalayo from Vusa Maloja Ncamo. Ecremonti thina omunye la Mr. Zondi. Ngudelani mpele mina lapha kwandlana esiphofu emabheleni ngila emlazi kwajumba izibi. Ayi kodwa zimnandi ingoma ezindala. Awu kodwa shumi losheleni. Oh, niyithandile le shumi losheleni.
1: Ngibingelele Mpolo. Khona ingoma engiyifisukizwa angazi icula ubani. But iyinsimbi kuphela. Ithi da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. So nje babethi uthishela akane register mabeyilingisa ekhaya da da da da da da da da da da. Mangabe uyayikhumbula ngicela ungikhiphe igama layo.
0: Oh, hayi ngizazoyicabanga.

3 minutes after 7, gwela miwa shigeza kudala, serious old school music. Sidlala umculo, ngingakhuluma ngelinye ilanga laphana ukuthi angazi uma ngiyiphinda ndile, kodwa ke uma ukuthi ibalulekile kuhle phela iphindwe ke. Lethi angithi ke thina sila emculweni nje ngoba sithanda umculo. Sibuye sikhulume ke ngebhizinisi nangemboni yomculo. Imboni yomculo ngaye ngasho ngiyakuphinda futhi namhlanje, imboni emayelana neculo. Yes, iculo ilona elakha imboni le eyaziwa ngomusic industry, music sector. Kodwa umbuzo ongayibuza wona ukuthi yini eyenza la maculo esiwathandayo siwathande? Yini le eyenza la maculo esiwathandayo siwathande? Onto izintathu noma zine izinto engayiphawula ezenza iculo ulithande, ezibalulekile, maybe zikhona nezinye. Into yokuqala, umculi iqobo lwakhe. Yazi kunamaculo owathandayo ngoba aculo abaculo bathandayo. Akusho ukuthi lokho engiqale ngakho kusho ukuthi ikona okubalulekile, cha. Kubaluleka kuqala kusho ukuthi ngiqale ngakho ngoba kubalulekile. Kodwa nje khona amaculo owathande noma owawazi wazowathanda ngoba ngenxa yokuthi wawuthanda umculi, noma khona into ayidonsile kuyena umculi lowo. Okwesibili, eculweni kukhona lento ekuthiwa umculo. Eish, ngibona ke manje ke sizodideka komunye umuntu. Angithi iculo lakhiwe iloko kuthiwa i-melody, harmony, bese kuba iy'nhlamvu, ama-lyrics, into eyishiwoyo. Ukhona ukuthi uthande umculo walo, but indlela angithi indlela eliculwa ngayo ku-music part kulona iculo, like libe ne-melody ekuhehayo, bese ugcina-ke sowulithanda kanjalo-ke. Amaningi-ke amaculo sonke sibaningi sikesithanda lento, sikesithanda leyo nto-ke lo ukuthi indlela elisho ngayo. Bese kuba khona into edala silithanda iculo ngenxa yamagama alo. Tholthi ngokomthetho ubungeke ube nandaba nalo, kodwa-ke selikhuluma manje ngento ekuthintayo-ke, then ngaleyo ndlela-ke usuyangena-ke kulona-ke shi phakathi, nawe usuyalithanda. Okokugcina, ngoba ngithe mhlawumbe zintathu noma zine izinto ezenza umuntu athande iculo,

lesitha yesine ayinagama ngizothi ayaziwa into eyenza uthande iculo nawe iqobo lwakho awuyazi ya bathi mebe chaza kanje ngene ilanga ngama kulele ngathi hayi no niyadlala bathi cha cha cha likhona iculo lithandayo uma ungabuzwa ukuthi ulithandelani nawe wazi ukuthi ulithandelani ngoba bayibe mayibiza yena bathi X Factor uX umele ukuthi akwaziwa ukuthi yini enza ulithande lelo culo noma siwathande lawo maculo lawo kodwa ke ilezo zinto zozine ezike zibhekwe ukuthi iculo li strong ngani khona li strong ngoba umculi walo liculayo ngenzeka kuba izwi lakhe ngenzeka kuba uyena ngenzeka kuba whatever khona othuthi likheha ngoba ilona likhalela kamnandi indlela lakheke ngayo nje futhi belinjalo kwiculo uyayo ngamnandaba ukuthi iculo bani noma iculo bani salongezi kuyilelo iculo lelo uyayo lithande bese bakhona le ukuthi meline inhlamvu uthanda inhlamvu zakhona uthanda into eshuwo yokhona kodwa wena impela ubungenandaba nalo ukwabe lisho inyindi ubungeke kube nandaba nalo bese kukhona le ukuthiwa X Factor ke lokwesine la uthola ukuthi uyalithanda iculo uma ungabuzwa ukuthi yini ngempela oyithanda nawe unayisho kahle hlehlehle ungagcina sokuthi hhayi hayi ngithanda umculo kodwa empeleni nawe awazi empeleni khona nje loko kucashile lapho okumi nje lapho emoyeni ya ngathi ngalesikhathi ngeke kube khona lezinto ezimbalwa nje engiyikhulumayo ezimayelana nomculo-ke bengithi ngidle sona leso sikhathi-ke nje ngixaxa ngalezo zinto-ke uma ukuthi uyayithanda le ngoma lezo khala njengamanje mhlawumbe uthanda iy'nsimbi uthanda umculo mhlawumbe uthanda into ekhulunywayo noma yena lo mculi lo noma i-expect angazi

Awusukeleni madoda. Ah, maphisi bathi ziyeke emntanami phambi kwalokho ijuluka ithe woza Friday. Sekuyiwona ku Friday ke manje. I'm sure abanye sufikile Friday kodwa mhlawumbe kuyimanje sebevale kamehla basawuboni, sebezowuzwa ngendaba ukuthi phela beku Friday izolo. Noma babona sekumsomluko ekuseni, phela bekuyi weekend. Ayazaza fa 7 skathi manje lemwashi. Indaba yanamhlanje. Engifisa siyixoxe 0604807164. Yabona le genge le. Es abelungu, abelungu. Yeah, sikhuluma ngabelungu namhlanje. Yeah. Sikhuluma ngabelungu. Sikhule thina abelungu beyizinto ezinkulu kabi. Yeah, vumani musana ukuphika lo niphika senilonzenza ngazi ukuthi cha cha cha. Vumani nje odanga yami sikhule sazi ukuthi abelungu izinto ezinkulu kabi. Umbuzo ukuthi ke uboneni nikuthi akaza ayikho indaba club. Eh ayikho ke lende sakhula sicabanga. Ayikho ayikho ayikho. Eh uboneni uboneni ayikho indaba lapha yazi ayikho ngoba ingekho indaba yabo. Eh sikhule abele ngibe right. Futhi sitshelwa sitshelwa yabona nje kuthiwa njengomlungu makuthiwa njengomlungu khulwa ngento enkulu kabe right. Nga futhi nganginengqondo ukuthi well nganginomcabango nje ukuthi abelungu ngangimajina ngiyithi teenager ngibasebenzele emajalidini nakhona yabo ngibabuka beyizinto ezinkulu sengibuza wena ke manje ukuthi uboneni nini ukuthi we ayikho yonke lento 0604807164 noma 0638208448 wemp

0: ngiyazi futhi ehlupheka ngendlela eyisimangaliso. Angizosifa isibongo sakhe, kodwa nje wabemhlonipha abantu endaweni bethi unkosana. Ngibuze ukuthi unkosana wani le nto? I was 12 years old, ngiye ngiyishaye ngokwami ukona-ke ngithi o mhlambe ngangiyingane ehlaza ngoba ngangingancithezi nje kuyena, futhi naye wayengizonda ngale ndlela ukuthi wayethi uma ngibona adonsa isibhamu sakhe asiqhumise emoyeni ethi ngihambe epulazini lakhe, ngithi akaliqhuba alifake amasondo ahambe ugubhela lo ohlanga. Kwakuyisentshongweni lapho.
1: Sawubona ezweni loMzansi. Hhayi, mina ngumapholobo nekhonobhe. Hhayi, umlungu engamlungu engangimsebenzele erange seimsebenzele engadini. Wayefana nobaba kimi ngendlela ekwenzeka ngayo. Sasizwana njengekho nkinga, sixoxa size sibuzane ngomndeni, sibuzane ngabazali. Waze wangithatha sasasuka sanale emakhaya ngakithi kondwedwe. Waze wabona la ngihlala la ngikhulele khona. Wayolekelela umndeni wami uthatha udakula ukhiphe endaweni lezi phansi kweyintaba ukhipha. Waze wazobeka la emzini yakhe, wafika uthengela indawo wakhela umuzi la emzini yakhe. Mina umlungu angamsebenzela kumina wayefana nobaba kimi nje, angikhumbuli. Nginesaba ngoba konke wayekhuluma nami, wayekhuluma likhuluma nengane yakhe nje kumina umlungu. Umlungu angamsebenzela wayekhuluma sengakuqoxwane, wayekhuluma likhuluma nengane yakhe. Ngoba ey'ntweni ey'ningi yena hhayi angikaze ngibe nokumesaba ukuthi kube umlungu, hhayi angikaze. Mina wayefana nokuthi nje ubaba kimi ngoba ngangimsebenzela, kodwa indlela ayeviye nayothando ngalo ngami kanye nomndeni wami wonke wawungaphikho ukuthi nje umlungu wamlungu mhlophe. Wayehlukile yena, shouthi kubelungu abanye kubelungu yena, wayeumlungu nje okhululekile kahle kahle, omuntu omsebenzelayo emthasini ingane yakhe engenalo lolaka lolo lokuthi yena ngoba ngiqashile ngiyakusebenza ngisebenzela. Hayi, mina ngazi kube neshwa lokuba nomlungu onjalo. Hayi, ngazi empeleni njengoba nomlungu ozokhuluma nje lafu nami ngoba ngimsebenzela. Hayi,
2: Polo, ngiyabingelela kuwena ndoda yamadoda, uphile nje lapha estudio. Hayi, le ndaba yabelungu Mpolo isobala ukuthi nje abelungu basiqonela kakhulu ngobuqile abazizela ngakho ngathi beqala ukubeka iy'nyawo zabo nje kuleli zwekazi. Emva kokuthi futhi sebesihlulile abelungu, basihlukumeza kakhulu, basifaka khona izinto zabo abafuna ukuthi siphilwe yithina kubona. Yabona nje indlela abenza ngayo ukuthi babe onkulunkulu bethu, sibabuke ngayo yonke indlela ukuthi bahlakaniphile. Into-ke vese ababeyiplanile lelo. Uma ubheka nje izizwe zonke khona ezikamdali ziyafana ngayo yonke indlela, bese kuyelana nomuntu-ke ukuthi uyena ucabanga kanjani, hhayi ukuthi khona isizwe sihlakaniphile noma esingcono. Abelungu-ke bazenza bona ukuthi babe ngcono ngokuthi benze thina izigqila, bona bese sibabiza ngobasi, omesisi, omaster. Bobheke nemfundo abasinika yona, ekugcineni sinama-master's degree, yonke leyo nto uyabona ukuthi into eyayifakwa nje ukuze sibahloniphe. Ngiyabonga uMagwazi Blasi.
3: Okay, ya ngiyabonga nama messages kodwa ni singaphumi si emuzweni wesihloko ngisiphakamisile. Singaphumi kuwona umuzwa wesihloko. Ngithi umuzwa uthi wabona nini noma wabona ngani ukuthi ayikho lento. Futhi ngithatha ngathi ngathola indaba ehlekisayo nje. Yabona into ehlekisayo nje. Mane lisize edumile yajulile sobe siwabona. Wabona nini nje ukuthi ha yazi ayikho indaba yalapha. Lento leyo kade ngikhula nje ayikho ngoba ingekho. Nasi sami story. Ngifundile-ke elokishini-ke nasemakhaya-ke ngakhula-ke isingisi angisazi-ke nkosi yami-ke nami yabo ngoqeda isikole nje isingisi asivuki kahle ngibuye ngingabezwa uma bekhuluma. Ngayithola ngikwelinye ikolishi lapha ngifundela ugesi. Hhayi, khona bona abelungu bambalwa, kube khona amakhaladi, kube khona amandiya. Amakhaladi ayemaningi, sibambalwa-ke thina sabantu abamnyama. So hayi sihlale-ke eklasini mhlawumbe siwu-20 eklasini, sabantu abamnyama siwu-3 or 4.

0: ngola ikumbeni ngakho
1: ba
0: ngibabona mina okay ngifike ukusebenza kwami eJaldini be kungenzeka ukuthi ngingakwazi ngingabesaba belungu nokuthi yebo nanokuthi ke ubaba bekuma ngabe ihamba nawe yokuthengela uniform befuna uzikhulumele wena. So ngiyafika ke la emsebenzini ngiyaqala ngiyafika efemini ngikhulungelwe insizwe omakhelwane. Ibese ingangimisi sangweni ingilandi ingimisela eduze kwe security office. Angazi ukuthi security office mina ngibona nje i-office ngiyabona ukuthi i-office. Bese ukukhala insimbi ukuthi abasebenzi baqala ukusebenza. Mina angizoqala ukusebenza kuphela ngiqashiwe. Imanga ngizoqashwa. Bese kuqhamuka enye insizwa. Iqhamuka ngetroli ihamba ishala eDebhisini yabo. Bese kuphuma umlungu lana. Ayikhace lo mlungu lona ukuthi hawu hey wena ubulale iDebhisini zami kwasho wacima ngethuka ukuthi hayibo. Ngakumnyezi wefemi lo xamo nje. Hayi. Kuwe ngiyabona ukuthi uxama uphela lona uyabo. Kodwa manje une-office. Hayi abese ebuya eza kumina. Beza kumina. Ayi imvele ngithathe ngale ndlela lokuthi hayi. Umlunga ngimsabi ngivele ngimthathe ngaso lesingisi lesi. Hayi uthe sathi siyakhuluma kuvele kuqhamukele insizwa le ekuyiyona engikhulumela emsebenzini ithi hayi xa ungamnaki lo akayilutho lona isho kanje kuyena emehlweni engambone vele ekhexa ngabona ukuthi hawu kanti ngempela into bengiyibona ayikho kanti mase ngizongena ngaphakathi lo ongiqashayo mase ubhala into engingayiboni ngase ngithi mina hawu le ndoda kanti njani ngophela bethu basi nje ubhala nje kuwusizi la kuyena
1: ubhala amakokoroshe
0: yebo hayi ngiqhubeke ngibona ukuthi hayi ubaba lo bese besho ukuthi uyena ugood technical kodwa hayi epenyini akekho good abangishayela uvala-ke mase bebuza ispelling sesingisi kumina bagcina sebethi angibabhalele imisebenzi yey'ngane zabo
1: yo ama-homework yo
0: yebo abonawu kanti uze umuntu ekwitiza nje kanti heyi akukho lutho la yabo ente mase ngifika nasekholeji mase kuthiwa kuyabhalwa kuyaphaswa hayi bo nangumlungu ethola amamaks angaphansi kwawami kanti mina uma kukhulunywa ngesingizi phela kufuna ngiqale ngisise kwisenta mina la
1: emqondweniseranslatwa khona
0: bayi manxa ngi-understand yena ingena direct le nto kodwa manje hayi ngiyababhubhudla nje okokugcina ngathi mase ngishaya ngibona ngashaya u-99% kwenye i-test ngabona abelungu bebuya no-6 ngathi mna hawu umlungu omhlophe akukho lutho abaphethe lutho
1: bakuphela
0: nabo laba basendiya
1: asigcikile abelungu kuphela namhlanje siyeza kulapa
0: hayi impela ngababona khona ukuthi ha kwanti abaphethe lutho
1: hayi
0: abuye futhi azokutshela ukuthi ingane yakho ifike abashaya emakhanda
1: ngalento yakho
0: ngalento yami bese ngiyabona ukuthi hawu kusho ukuthi kanti la isizwe sonke sibhubhile
1: asibonge Ncube
0: iyabonga
1: yeah asibahlebi namhlanje siyabatshela nje belungu ukuthi-ke sakhula sisatshiswa ngabo kuthiwa hey umlungu this and that yini le
2: manyiniphezondi mpolompono angikulalele ngiyasiza isihloko sakho sijule kakhulu ukuthi kuphela-ke ngendlela osibeka ngayo vele ufuna ukuyikha phezulu ngezinto ey'ncane ya kodwa-ke uma suthi go deep angifuni uqamba mama avele ngingahlaniphini ngale nje wamanga mubo kwi-history yakhona akekho umuntu ongakwazi ukundiza emoyeni ngale kokuhlanganisa umqondo wakhe nomuntu omnyama akekho umuntu ongakwazi ukuthatha insimbi umkhumbi insimbi enkulu efaswa uma ngabe kuthiwa ipakile efaswe ngey'ntambo ey'nkulu iphinde futhi hambe emanzini ingacwibi hhayi kodwa nje ni-highlighter vele hhayi nababona ukuthi hhayi kushouthi niyabadlula noma niyalingana nabo umhlongo
1: emhlongo i-history abayazi safane kufaya esikoleni kufundisa i-history yabo kufundisa i-history nje kuphela nje i-history nje
3: kuphelahlahla isibonge sunshine hhayi abelungu mina kade ngababona ukuthi

0: ayikho indaba yabo. Ikona ukuthi bawufaka lo moya wabo, bafaka wangena ukuthi babe ngcono, bazwe ngathi bangcono, kanti abafundile abazi lutho. Ngambona ngesikhathi mina ngisondela eduze kwakhe ngibasiza, ngamfunda lapho umlungu ukuthi akazi lutho lutho lutho lutho. Kodwa ngendlela abayifaka ngayo kubazali bethu kokhokho, ukuthi kufakwe nje ukuthi yonke into eqhamuka kumlungu ingcono, iyaphila i-right. Kangangoba namanje khona abantu abasakhipha lawo mazwi emlonyeni, mayibona umuntu athi hawu sibani banihlala endlini kanokusho, sibani bani umlungu nje, yavela lento yalimazileke. Njengoba nanamhlanje abantu abakwazi kwenza lutho nginqala ukuthi bacabangani, bacabanga ukuthi abelungu ibona abakwazi ukwenza izinto.
1: All right, yeah, ngibuzile la ukuthi wabona nini the ayikho indaba lapha. Yabona nje lapha.
2: Mpolo, ngithanda ukuzisho igama. Ngangisemncane sihlale eFryhead. Manje bangihlala eFryhead, kukhona ekwenye indawo abantu babehamba besontweni, nami ngakhala ngifuna ukuhamba, hamba ebusuku. Ngiqala ukubona umlungu, ngimbona ebusuku ecula, babecula igama elithi ene. Jesu ngithandile. Manje uyinekhane elithi uma uyovula umlomo wakhe, ayi ngakhala, ngakhala ngaphuma ngabaleka. Manje ene nesipoka ngisazi ngiyitshela ukuthi isipoka ngibona ngendlela ikhala nomlomo ngendlela ovula ngayo, ukhuli ugugile lo mlungu lona, ngakhala ngaphuma ngabaleka bangibamba. Uthithilo.
1: All right. Yeah. Okay, anginayisho noma ke iyaqondana nayo 100% la into besikhuluma ngayo la. Ngoba bengibuza ukuthi mina uyakhumbula yini ukuthi sikhule sazi ukuthi abelungu bangcono, bahlakaniphile. Yeah, bangcono nje bahlakaniphile. Uthini ke ngoba kwamanje sakhuluma ngokuhlakanipha kwabo. Imbono eminingi engiyibonayo ivela around ukuhlakanipha kwabo. Ngikubonile la ukuthi cha, hayi nje. Ngase kuphiwe inhlakanipha ayikho le nto, angazi babeyithatha apha abazali bethu yonke le nto yokuthi abelungu bahlakaniphile. Okunye engakunothisa imali, ukuba nemali. Hheyi, bakhona abahluphekayo man. Hheyi, bakhona hhayi ke laba abawohobo, angikhulumi nje ngalaba bahluphekayo nje. Njengami nawe akuhambi kahle, yabona nje uxakekile. Ngangathenga isikorokoro komunye. Kudala-ke ingane zami azikholwa ukuthi ngathenga imoto ngo-R2,000. Hawu baba, ka-R2,000? Yes, ngo-R2,000 ngiyothenga imoto kuyena. Sisuke la la emva kwethu la sikhona la ngase-Kings Park. Khona i-ground elaphana laline-parking la bekubaka khona iy'moto. Namanje I think basapaka one-Sunday. Siye kubo lo mfana e-Durban North. Masifika kube engqondweni yami ngithi engeke lo mfana uzongibamba la. Ngoba phela ngihamba ngale moto engifuna ukuyithenga mina. Siya kubo manje sesiyoqedela i-deal. Ayi ngathi lo mfana uzongibamba la. Yazi yini engisabisayo? Lo muzi lo ungathi akho muntu khona. Ngathi umuzi okuthiwa njani osushiyiwe abandoned. Masifika la nanguyise nangunina naye le moto. Ayikho enye imoto, yona la ngidayisela yona. And sihlala phansi ngiyaqalaza nje around. Ngibe nento ethi hayi mhlawumbe bayathutha bayahamba. No, bahleli kubo la. Yarrrr. Kudonswa kanzima. Okay ke sishayeke i-deal naye ke yabo. R2,000 nginawo, angiphulele R200 ngoba upetroli wawumncane emotweni. Abonga ukuthi ngiyayithenga le moto. Kufika uma wakhe azobonga, kufika ubaba wakhe azobonga, asho ukuthi nje hey bathwele kanzima bona. Yazi ngavele ngabadabukela nje, ngezwa ngibadabukela ngathi mhlambe le mali ke ngiyithenge ngayo le moto izoke ibasize-ke bathi kunyakaze babone ukuthi benze njani. Kodwa ngihamba ngithi ya, kanti nokuxakeka kubona kuyabahlasela. Esinye isigameko esenzeka much earlier-ke ngabo 1991 kanje. Bese ngifesa. Ngangofesa ngapha edolobheni. Ngasikako beach front lapho. Hayi, qhamuke le nsizwa yehla ebhasini. Ngathi amabhasi aphuma.

0: Kama le band iteksi bathi no you don't. Ufuna ukuhamba lo labathi cha cha cha. Awindawo. Phambwe la khombe sipakel 10 izokulinda. Okay, ushisa indaba inokuhamba la ne. Ine indaba inokuthi khona umunye ushiye umunye la ngiyabona. Yes, babe groove ngalezo ngama 80s ke abazali benu abantu abame ukuthi nikhona nilalela. Babe groove ngazo ke lezi ko put benu ke ababe ukuthi ngaso sikhathi babe sebe groove. Iningi lethu sas groove sisembedeni noma silele nje. Silalele radio lezi ingoma ngoba uziyo groove nje uba wena. Sawubona.
1: Sawubona ngoku.
0: Yebo.
1: Yampolo ukhulu nomlaleli usendaweni yaqanjwa abelungu kufana kwalo othi kusemlazi mntazi eqonda umlazi idosi yami ihlezi ikhathazekile indodana yayo ike ifuna ukugqala indodana yayo ayiboni ngisho ugele efika layo ukubeni bona basebenza kanzima odadewabo osebenza lapha emabhenk yona isebenza lapha e-post office kodwa ogele ababonakali ugele efika nawo noma nje ayifuna ukugalwa yini noma wabheka lapho ya ku-Albani ingxenye yayo kube nje yabona nje into engaqondakale engekho esibuyeni lelo fleji lokuyo mbutana kabhos wami yabona wokuthi sisithuzo sisobulungu mina ngafuna ukugana yona
0: wabona lapho ukuthi ayikho indaba.
1: Ithi sizibuye nangenhla kimba ukushiwa shimile.

ongo okade ungabuzwa uzobuzwa isiphephe futhi sisize kakhulu ekwelapheni izilonda uma ngabe nje unesilonda into nje siwa isilonda nje lesi spray ya sprayer usizwa ngaleso sikhathi singena egazini lakho hey bu nanga umuntu uyaqala ke manje uyasebenza ngelapha angishaba bethiwa isilonda sakho sesiphenduke sa green lokho kubuhlaza ngendlela yokuthi hey engathi umuntu osibonayo ethi hey kusho ukuthi unqunywe lo mlezo ngikhuluma mina ngokuthi ufanele ukuthi uthathe lesi spray umone ngalolo suku usebenzisile uphinde futhi ubone bese uyafona emva ka 3 days ukuthi unjani sikhuluma thina ngesilonda efinaka sisivale isilonda esifike sinamanzi sigciza amanzi noma ngathi wasiphuma ilwane uthathe lesi spray uyakwazi ukusipraya ngikhuluma ngento ozoyibona mina yenzeka ngama hour ambadlwana ukuthi senzani leso silonda ngesikhathi spray ngakusasa bese sikhuluma okunye kukhona ke nomuthi esike siluleke ukuthi abantu abanesilonda nesilonda leso kubana ngempela ukuthi umuntu ayisinzima uthathe ke nozifo zonke kamkhuculo okuthiwa umkhuculo le mixture ulapha ke izifo eziningi ke ngoba wona uzifo zonke into eyenza ukuthi sijabule uma sugcina kamkhuculo ukuthi kunezifo nanezini eziningi eziqhamukayo ezintsha esingaziwa ususebenze kakhulu lo muthi ukulapha izifo even esingazazi kwathini okungakho sithi ke uzifo zonke noma ngabe thuna siphi sifuzo kwazi kampela ukulekelela lo muthi lo okuthiwa umgoculo mixture lo muthi ke uma siwakha siwakha ngeithelo umuthi uyesa juice okwazi ukuthi uphuze nje ukudla uyishopa food ezolapha ezokondla umzimba wakho uphinde futhi umzimba wakho welapheke ngaleso sikhathi ngisho abethiwa umuntu ugula kakhulu usesibhedlela sirecommenda lo muthi ungawuthatha nje ungawufaka ebhodleleni elikhanyayo akukho inkinga ngoba ijuice eyenziwe ngeithelo zasehlathini enamandla ngendlela esimangaliso ilapha konke ukufake noma ngabe kuthiwa unakuphi ukufa kuyila ke masikhuluma ke ngamanye ama product akamkhuculula mhlambe umuntu uzothi why sinozifo zonke kodwa sibe nama product futhi ACT alapha lezi zifo nalezi zifo nalezi zifo ukuthi phela lo muthi lona okuqala wawutholakali kalula izinto zokwenza itholakali kalula okwesibili lo muthi lo awenze kalula ngoba kudinga ukuthi sokuthamelise elangeni manje ke mncane kakhulu ke ngeke uthi bawuphethe isifo samathambo ukukhuluma ngesifo samathambo nje sisishodwa bese sithi yakuzifo zonke sikhuluma lapha ngomuntu osenemchantela wezifo eziningi ngoba nawe nje uma ngabe unomchantela wezifo eziningi uzothi awutembe ngithathe liphi ibhodlela lamathambo noma ngithathe lomhlume noma liphi na ngoba lonke lezi zifo phethe sithi nathatha ke uzifo zonke kodwa uma sikhuluma ngamathambo kunomuthi olapha isifo samathambo okuthiwa umkhucululi awushilo lutho ohambisana nedosha lakhona ogcoba ngaphansi kwenyawo naphakathi kwenzwane mawusulala busuphuza amanzi afudubele uma inyawo zakho zibuhlungu ikakhulukazi mawukadulela ebusuku mawuvuka ekuseni akuvumi noma unyathele zivuvukele ngakusasa mina ngiyakuthembisa ukuthi inyawo uzobukwazi ukunyathela ngakusasa ngikhuluma ngoba ngilapha emsakazweni nje vele siqale ukulapha ngo-2010 baningi abantu bomsakazo sebathi lama amakhampani ikakhulukazi lo muntu engikhuluma ngathi mina uSipho samathambo osebesizakele abazosho ukuthi yey wagcoba i-detox lo muntu uhamba usuke enyaweni uye uyoshaya ekhanda ngisho ngabe kuthi unekhanda ngapheli uyakwazi kakhulu ukulekelela mangime ngala ngama product amabili engiwabale namhlanje magaye ukuze ngithole nethuba lokubalala kahle abalalela ukuthi ke bazowathola phiki ama product ethu ke sine office la eSangro House khona khona eThekwini eduzane sise 10 floor room number 1010 ngicela ukuthatha inombolo yakhona mlaleli ithi inombolo 0783648302 ngicela ukuyiphinda 0783648302 sise 10 floor room number 1010 bese ukuthi everele mfuthi siyathulakala lapha ya kushuthi mawuchezuka nje lapha ku Warwick ku number eduze kwase number 11 Warwick Street i Alpha Farm leyo ngelapha e passage uzoyibona ibhila yethu ama office ya mkhuculo lapho inombolo yakho ona ungayifola ithi 0729866864 ngicela ukuyiphinda 0729866864 ebese kuthi eGoli silapha ku market building ngaphasha kwase Carlton Center ku President Street si first floor number 5 room number 506S
Inombolo yakhona ithi 060-649-4794. Ngeke ngigeqa amagola kakhulu ngeyinamba. Ma ubambe yodwa nje kulezi yinamba zonke. Izokwazi ukukurefer wherever you are. Nama ngabe kuthiwa ulapha amaphakamukule ngakabikho khona. Uzokwazi ukukuthumelela ngeKorea. Kodwa lapha eThekwini nje kuwo onke ama-pharmacy ke akhona ama-product akamkhucululi. I-Beauty Zone akhona, Cosmix Beauty kwa Manhattan. Atholakala ama-

0: ngamkhothululi ngabala ngithini ngiqedile uma ngithi uma ungena nje office uthi pharmacy ucela amakhamba kamkhothululi bazokwazi kakhulu ukukulekelela abaningi kakhulu ama pharmacy esinawo la KwaZulu Natal eyami inombolo ke ithi 082 597 6669 ngicela ukuyiphinda 082 597 6669 sithola eyikulu kakhulu incomo la abantu lapha beyifakazela ngamakhamba kamkhocululi nawe usebenzise ikhamba kamkhocululi uphephethweni ngoba lesi sipheke ngibela engikhuluma ngase ngisithemba ngoba khona omunye umuntu benethwabe ngumlaphe ngaso nje kuphela into nje sikuyithinta ukukhwehlufuba nayo yonke into zokwathi lekelele njengoba mhlambe kwesinye isikhathi balaleni yaqala ukuthi ispray silapha ngisho umkhuhlane onzima kangakanani ngo 20 minutes kume nomehluko ukwazi ukulala sihambana isithengeke base ngile njobe sendingifonela kule number ethi 082 597 6669 noma ningiwashaphele noma nithumele imessage ukuthi kwenzakaleni emva kokuba kade ukhwehlela ungalali wasebenzisa le spray bonke kakhulu
1: no phephesi baba khona le phephephephephe
0: kunjalo leso
1: zinto lezi lento manje uthi umsabathe uphuza manje ehleka phezulu usale ukukhwehlela ukuthi ngilala
0: yilonto ke ngizwa nginomdlandla omkhulu
1: ngiqhakele
0: la yestisi
1: yeah
0: kwamentshise emsakazweni izilomza ngikhuluma ngalesi spray
1: ikhuluma
0: ngiyasethemba kakhulu ngoba yabona ithwabe ithwabe ukuqala lapha okwesibili liyabulala
1: ithwabe ngithi inkici lokho
0: sokuba inkici ngisho no doktore impela hayi bagadla bagadla begadlile bakufi ebedlela ezinzima basithwa ihlasele lento tholakale ukuthi ukhokhe imali enkulu kakhulukazi thina ngo 70 rand senza saw 70 rand lesi spray basifika uzokwazi ukuthi kwazi ukusizakala kodwa ke sona ke inoma price as 108 benzile ngo 70 rand ngoba sicabangela abantu ikakhulukazi ogogo baphatha umkhuhlane ikhimani ke nosithola lesi spray sizokwazi kakhulu ukuthi nisizakale ngaso
1: awu madoda hayi siyathemba baba ngizwa isikhathi kusukela ngabo 2010 nihamba lendlela yokusiza abantu
0: impela magaya siqale ukuthi sisabalale saziwe ngo 2010
1: yes
0: noma ke ukulapha phela kungokwakithi sithatha emakhehleni sithatha kumkhulu
1: kodwa ukuvela nje emehlweni abantu
0: vele emehlweni abantu nje nase sikuthe siyibambele sisizingane u
1: 2010 hayi sesedambeli ba
0: yebo kunjalo
1: ngabantu singabethemba
0: hayi magaya ngiyacela mina abantu bengethembe emagaya futhi kuyabalela abantu bomsakazo bazosho ukuthi hey bu lemithi kamkhuculeli yasebenza yazi abanye abantu beze bethi ena hey yazi le makhamba kufanele ngababiza imali encane kangaka ya ngenxinya isimo somsebenzi nasiya tracklisha amagaya kunyuka odizi nazo zonke izinto siyajabula ukuthi kukhona abalaleli abakwazi ukusidabukela kodwa she mbandlu tembo umuntu osebenza kangaka kodwa nje sithe ayi asibekezele ngoba abantu bayagula abantu abasebenzi and banelungelo lokwelashwa noma lokuthola impilo
1: kusho ukuthi asikakayikhuphula ama price thina ngokubukela ukuthi sekunyuka odizi kwenzeka yonke into kodwa la kamkhuculule sisamile
0: namhlanje hey sisamile magaya sibe kunzima sisamile makaye simese noma kunzima ngoba ikungcono ukuthi kuyahambisana kungcono ukuthi ukhuphuke odizini nopetrol nje kodwa namahola yakhuphuka nabantu bathola imisebenzi manje kumile ngasohlangathini labantu abampofu
1: kodwa ngala
0: laba abantu abacebile asoso makuchamuka indleko nje iqondene nabo bazama kuyikhava ngani na ngentengo noma ngenani labantu abahluphekayo ngabeka njalo mina isimo esenzakala yonke kodwa ke nje siyamthemba uNkulunkulu ukuthi ngolusuku uzozenza ixazululo sizwile ukuthi futhi nala KwaZulu Natal ukuthi hayi bandla kuyazameka bandla noma singakabonike phela ngoba mawuthi uhlupheka kakhulu magaya kuzima ukubona kodwa lelo themba lokuzwa nje ukuthi kukhona okwenzakala esifundazweni sethu siyakuthokozela kakhulu ngoba more than anything magaya uhulumeni funeka ecabanga ukuthi abantu badinga amathuba emisebenzi
1: kunjalo nongakasebenzi kodwa umezwa nje ukuthi khona amathuba avelayo naye uba sethembeni lokuthi hayi ngeli langa nami ngiyoqa
0: kunjalo magaye ngoba sasithe ingane zethu fundani abantu abami ukuze libe nempilo engcono
1: usho
0: ungayitshela ukuthinja ingane manje makuthiwa khona abantu abangama graduates
1: ahleze
0: emakhaya nama degree kodwa uma sizwe ukuthi khona okuvelayo yabona manje usungakwazi ukuthi ingane yami ngithi yeswa hloma
1: ifundo
0: yebo kade igraduate
1: akube khona babutembe
0: yebo
1: no matter what no matter ukuthi bakhona abahleze emakhaya you will never know ikusasa slash
0: asilazi ikusasa futhi ke imfundo ikuvula umqondo uma nje kuthiwa nje kwaphathe igaba lethi imfundo nje
1: umqondo wakho
0: njani ivula umqondo nawe kukhona ongakwazi ukwenza uzenzele masufundile ube isixazululo wena qobo kuba anta abangasebenzi yeah understand so ke imfundo nje kuvula umqondo izinto okade ungazazi ungayicabanga mase ufundile uyakwazi ukubona ukuthi yebo kwangazi ngavuleka amehlo kulezi zinto
1: zami yes hayi kumnandi.

0: nama mtembe. Ngoje ubube khona futhi emsakazweni ngolosikaki?
1: NgoLwesithathu.
0: Lapho ohlelweni senza kwenzeke.
1: Senza kwenzeke sisuke sikhuluma indaba zamasiko.
0: Oh, yes.
1: Hey makaya yikho into engiyithanda njengesiko nobumina.
0: Imvelaphi yethu?
1: Imvelaphi nje yethu.
0: Yes.
1: Yey, kukhona nje ombaba uNgcobo ngala ohambile emhlabeni.
0: Ah.
1: Isibongo saka Ngcobo ngendlela besikhonze ngayo bazi umlando nje jikelele.
0: Mm,
1: Sithi ke inkosi ke imemukele kahle
0: ngokuvela ngokuthula.
1: Ukuzazi wena, ukuyithanda wena.
0: Imvelaphi yakho?
1: Imvelaphi yakho. Yabo. Ngoba ikwazi lento bayingene ngaphakathi kuwena. Ikulawule. Noma usolaleliswa amanga ukwazi ukuzwa nje emzweni
0: ukuthi hayi lento ngayisekho ngene
1: nje nayo uyabo sibonga kakhulu magaye kodwa mawuxhulelene nezinto zakho nomsamo wakho odlana nombani umsamo nje uyinto ebaluleke kakhulu ngoba inkaba yakho phela iyona ekudonsayo mase ukuthi usiyaphuma usushona le uyayizwa uzwa umzweni wakho kodwa ingase ngiyaphuma endleleni usuyabuya magaye sibonga kakhulu magaye sinibonge nani ngokumculo wenu wesintu uMasikandi ngangaphupha imini ukuthi uyokwe uvelele kangaka
0: ubesebalazweni
1: ngenxa yenu magayi nani mekunzima ngomculo okuthiwa umukelekile
0: uyabo ngikhumbuza ngisafika nami kwakuthi uMagayi kaMasikandi
1: yebo uyabona ke manje magayi hayi kuhle kakhulu nje magayi ukuthanda into yakho futhi ke umculo unothuthukisa linya kubonga kakhulu magayi uNkulunkulu eze kugcina impela umuntu wenze wakhalela okunye nakho kwakini sibonga kakhulu masivalelise nimhlale balalela
0: Ngiyabonga nawa kubusisa ukhonze kotondo.
1: Ngiyabonga.
0: Mhlawumbe ulalele nje utondo.
1: Ulalele utondo, ulalele embhidini.
0: Yabona
1: ke. Hayi umngamphela usewathandwa kakhulu ubuthongo.
0: Nama wena owele.
1: Owele.
0: Sibonga. Inkaba zezwana ke kowele ngoba sinto eyona.
1: Sinto. Oh nawe wakhe makaye wena.
0: Yebo.
1: Ah makaye. Yebo, sibonga kakhulu makaye.
0: Amen. Babtembe uhambe nomusa.
1: Ngiyabonga kakhulu makaye, sale nomusa.
0: Awulele, usebenza ngisho ebusuku.
1: Yey, ngifanele ngisebenze ngisho ebusuku makaye ngoba bathi ayikho inkomo yobuthongo.
0: Ah.
1: Futhi ke mangabe uwenza umsebenzi oqondene nosizo lwabantu. Omunye umuntu ke fike ebusuku ethi ingane yami ayilali ikhanda. Kufanele kuvuke ngohapa sithu ebusuku. Ulekelele ngani lonke. Ngiyaye yonke indlela ongakwazi ukuthi umsize ngayo. Sibonge kakhulu makhaya. Sibonge futhi nakhona kubalaleli bakwethu. Ukuthi babe silalele nje. Lonto yabayenzayo ayincane. Loluthanda basithanda ngalo. Sithanda kakhulu nathi singiye mina.
0: Ngaphandle kwaba silo. Uthini manje?
1: Ngithi mina kubona mncwa.
0: Ah, so. Ikhanda sakithi madoda kwamaphumulo. Ushaye umncwa
1: omthembu. Eh, kwamaphumulo.
0: Ungivusisa ke manje, ushaye umncwa. Siyabonga babuthembe.
1: Siyabonga magayi nyathi ngibonga kakhulu nami ukuhlala nawe kulo msakazo. Impela ngiyalalela ke mina magayi.
0: Uyeleke indlebe.
1: Eh, ngiyalalela indlebe noma kuthiwa ngizovuka ebusuku, mangabe nje kungolwesihlanu noma kanjani zolala.
0: Hlele izwi.
1: Hlele izwi. Ngibonge magayi sale kahle.
0: Amen. Uhambe nomusa. Thank you. Right ke ngikhipha ke ubabuthembe lapha ya amadoda. Bathi dlamuleze insizweni dlamuleze intombini umfana lephansi. Suka madoda mandaba. Uthi ngazabalaza bebuka abantu. Ah suka umusa wathi babuthembe.

0: njengoba ngizama manje buka abale lo ntanga yethu suka ubona sisebenza nje ebusuku balelo ntanga othi bevuka ekuseni bethu amakhaya onjangani nomakhaya hayi ngeke onjangani nomakhaya akukhaya kanti uneyigubhu wena kanti hayi siyazabalaza sizabalaza bebuka sothi bevuka ekuseni bebethi sineyigubhu Ngibingile ku-98.0 FM asiqale la siyabuya nohlelo lomnandi.
1: Khomana nimngabele wayo la iyosa mnumzane Sphelo wakwaBhengu. Nangu la statement senisibona nike nesikhipha. Ithini into? Ngalene nikhala ngakuthi senze nabhalela uNdunankulu nobuholi bomnyango wezemfundo.
2: Umsakazi asiyona iunion echeme nezepolitiki. Sathi ukuba nethemba makuthiwa kuze uhulumeni ohlangene, iGPU. Kodwa njengoba ngisitshela msakazi, sisuke ebuqelemba saye embazweni. Umnyango wezemfundo uhlala ukhala minyaka yonke ngebhajethi ukuthi awunayo ibhajethi. Bese-ke umsakazi uyothatha-ke manje labantwana bakithi abamnyama. Bafakele ezingane abayibiza ngama-intense. Umsakazi labantwana baholeliwe. Kumanje kune contract ekhona abayisayini. Yini ukugcola okwenziwa u-MEC Shomuka, u-HOD unathi ngobo kwehle kushone phansi. Ngoba kune-GPU yakhona, siyayekana, uyaganga ngapha, awukangiphazamisi ngoba nami ngiyaganga ngapha ngoba asazi ikusasa lesiphathe eningi.
1: Akuzona insolo enzima nje lezo obanuka ngazo zoganga.
2: Angisho nje ngingahlonisi. Uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima, abangithathe bangise khona. Kuyohlangana khona. Angiphele mina angibasabi ekuseni, angibasabi emini, angibasabi ntambama. Bayazi lapha. And kuyobe kungaqali ukuthi mina nabo siyohlangana ekhona. Bona they know ukukhohlakala abakwenzayo.
3: Njalo ngosuku lwesihlanu, ikusasa lethu nosithombe sesele. Zidle ekhaya mntanami.

0: Usuthemsakazweni sawubona.
1: Sawubona magayi.
0: Ninjani mfethu?
1: Ngikhona ubabhala nokukhuluma la inkume.
0: Aw aw ubhala babhala nebhala nejolweni.
1: Aw madoda, philo nje.
0: Dake babhala, dake babhala. Ubani lona? Uye aw yena shotayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
1: Uhleze hle ukukhuluma sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwaza phansi ngaphezulu. Focus dikazise ngemalikomangene njini ngena ngoba sayihlinzwe. Hlela bemnike inikize nanda betho fanele nemhlezi ehletwa sidlumuzi wamakhaya.
0: Ha ubedlumuzi kanti. Right, ushibilika nondosi, ushibilika nomakhaya, ngingubheki zitha, ngingumphiliseni ngwakwacela isibongo. Ithi ngoma. Ishona phansi ntanzuka, usuka madoda. Bathu mfazo nendika, wesabe yabakeka madoda. Sika madoda, bathu indumanduma nedume ezizweni, bathu thela kunomoya. Uthi sihleka nabazona. Senza lo

0: namhlanje khona endazenza.
1: Ubiza isteshi sakho, ubiza isteshi sakho ku 98.0 FM. Usefikile ubeyiqe, uyizwe umzansi. Njalo ngomsimnuko kakulehlano, ngo 12 ku 3 ntambama.
2: Yabona lamaqembu lawo ahlangena umbe, ubona uzosikhala
3: azokuthi ngane
2: ze. Ahlome ngayo yonke into lawo lamaqembu osiqembu. Hlakanipha, umnotho bayawazi, amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa la yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
3: Ngobana bekufuna
2: ukuyenza. Ngobona ngekho amaphoyisa nje la. Intelligent ibisivele siseshile ukuthi konke abafuna ukuyisusa la. Lawa
3: iboneni yona intelligent.
2: Hayi, ngobona ngekho amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la.
3: Uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi. Iboneni intelligence ngokwakhona. Yayiku wakhalwa ngawo njengo 2021 yayiku pho.
2: Ah, ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
3: Kwakubani?
2: Ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
3: le nto. Ubani?
2: Ukomishinali.
1: Ikusasa lethu kuyizwe lomzansi. Iba sesitayeleni uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni
4: abanyingi bayabhala abanye bayasifonela nabanye bayakhuluma kwizwi lomzansi nabanye bayakhuluma

makuthiwa uchaze kungasa chwi emnyango sibabaza imangazalo elizenzayo kumuntu ophilayo phansi komthunzi welanga futhi ngiyengithi uma uzongenalo leli ibhodlela mina ngazi angazi nje la ekhaya makuthiwa nihleli ngempela alikho ibhodlela ekuthiwa inqaba la igcekeni nithule nithini Wathi wahlala wathula yey wena njina siphuza inqaba wahlala wathula siphuza inqaba yey bathandekayo futhi angisazi mina sekufuna vele ngifike ngithi inqaba ngithulele du ngoba abalisebenzisayo bayazi ngalo Leli bhodlela linendaba ukuthi yini ekuphetha likhathali lingena ngomlomo liyocinga liqonde ngqo Kule nkingo suku ubhekene nayo. Uyazi mangithi ngqo ngithi ngqo. Alikatali unenkinga yesinye, ungwesifazane nenkinga yesibeletho, unenkinga yezinso, unenkinga yokujuluka, uvela ube manzi te wena kuthi kubanda ujuluka ube manzi kuthi kushisa uvela ugodole. Leli ibhodlela unekhanda lakho sekwathiwa we sevuke ileso sifo sakho. Lalela. Hey mntama. Ake nimzameleni maka ukuthi akakwazi ukuyifinyekela yena ayoyithengela leli bhodlela wena ozwayo onesihlobo sakhe singaphilile awumzamele leli bhodlela mntama ngifuna ukubona ukuthi liyothi liphela niyobe nithini ngalesifanaso limandla kakhulu ufuna leli bhodlela kulabantu okuthiwa kwembula kuyembeswa uyabona nomuntu okuthiwa hayi mkhipheni manje ekamereni lakhe akahamba yolala phezulu endlini engasenhla akasondelele kogogo Ngoba kuyazithi izalukwazi ayilali. Hayi mhambisana endlini kagogo manje. Uyabona umuntu uqala ukukhishwa endlini yakho kusuka ngempela sekubonakala sithiwa iphi ID yakhe? Sefuneka iID kuthiwa benimjoinise kumupha umasingcwabisana. Hey, uyonimangaza. Uyonimangaza umuntu avela avuka eqinqo. Ngaleli ibhodlela engikutshela ngalo la kwangqa izivele ukuthiwa inqaba. Li 1 liter bathandekayo. Hayi. Uyabona into makuthiwa ngikhuluma ngokuyigqaja ngalo. Ngiyayiqhenya. Angikhathali ungathini njengenxusa ngagibela intaba ngagibela phekwendlu ngibatshela abantu ukuthi hayi mfowethu hayi liyayenza into yalo uyazi mangithi liyayenza into yalo leli bhodlela selisize odadewethu abanenkinga yesilumo angithi uyazi ukuthi umuntu wesifazane uma eyinsukwini zakhe khona abanenkinga yesilumo Olele kuthi isiluma athi umuntu we magaye ngilova ngisho emsebenzini uthi ngidosa kudleka ilutho uthi ngiyafa uthi angiyisho esikoleni omunye yase angayi akobhala umuntu ebhala ama exams uthotha kahle esikoleni ngenxa yesilumo nje uthi ngiyabhoqeka uthi kuyakhlebuka ngaphakathi ungathi khona ama razor kuyabeqezeka lalela hey leli ibhodlela inqaba igama lalo awumtholele nje isihlobo sakho kodwa akaphilile noma umntwana wakho Leli bhodlela selilekelelo baba uyabona labo baba nomama abangakwazi ukuyibamba makuthi uphisiwe mangase yaphisa ukuchama manje makuyila ama toilet ophinde kuthiwe hamba uvule na ukhiye hamba ovula lapha bese uyo we othe fika sekwehla ngezitho othe yafika ibhluke selimanzi te safanele abuye njalo abuye endlini abantu bazobuka leli hlazo lokuthi awusenje seyichamele Bakubuke njengehlazo kanti nawe awuzenzi uyagula. Lalela ke ngikuhlebele. Uyabona kuze kufike kuleso sigaba nje sokuthi wena uzugcina usuyingcolisa. Ingenxa ukuthi sekunama valve lapha ngaphakathi angasakwazi ukuvala. Awusakwazi ukuyibamba. Uyangizwa ukuthi ngithini? Awusakwazi ukwenza njani ukuzibamba mawuphisiwe futhi kwesinye isikhathi akusa report makuzophiswa wena wena usophiswa manje ukwenze manje uyayizwa indaba lalela ngihlebeleke mntakama leli ibhodlela liyakwazi ukungena ligijima eliyothi ngqo kulawo ma valves asuke ngasavali alifike livale thaqa ebese na uba umuntu ebantwini mawuphisiwe na wazi ukuthi ngilululu ngisukume nami ngingidilacu ngihambe ngifike endlini ye ngikhiphe kahle into yami ngichame njengabantu bonke hayi lento ukuthi wena nje uyihlazo usuzuhlome mawuhamba indlela ufanele ube namabhluka awu2 ngoba uyazi lelelinye ungasusuka la nje sithi nje singafishwa la emthunzini sibheke empangeni Asikafiki ngisho la emthunzini la nje thola afuthi ngisho emthunzini mina ngisho ukuthi kakhulu la emvoti nje plaza asikafiki

ilambo kumkhulu la ekhaya awuboni ini sizodlala indlala makasi ugogo lesalukwazi silapha emseleni sihambe awuboni ini sizodlala indlala la ekhaya ngoba sesimi ngayo so simi ngayo lempesheni kagogo makuthi uyadlula emhlabeni ugogo soba yini pho yini ehlula ukuthi mase kuholile umtholele lebhodlela ukuza qhubeka aphile hayi mina mfuna umuntu ozenzisayo umuntu ovela azenzise nje leli bhodlela likhona lapha ePine Town lapha ePine Town kunehovisi la kwangqayizi vele ngqo hayi ukuthi lokho ungena emakhemisi lokho uhamba ulicinga yonke indaba azokunika into errong kunehovisi la kuthiwa kukwangqayizi vele ngqo ephi magayi uyabona umumi la aeroportini lelikhulu lapha ke ePine Town nali robot lelikhulu uma uqhamuka ungena nga uqhamuka ngako Kloof uqhamuka ngako Savannah Park uma ungena ePine Town nali robot lelikhulu kwakuno Cambridge lapha sebawushintsha bawenza kwa uShoprite fika nje uma phambi kweShoprite bese uthatha ikhanda lakho ubuke lapha ngaphesheya uma uthi ngaphesheya uzobona nje isakhiwe esikhulu esiphepha ekuthiwa lesakhiwe iHollywood ibhilidi elixhumene ngqo neHollywood kuthiwa iUniland building Uniland UNILAND Uniland building ihhovisi lakangqayizi vele lilapho ke leli bhilidi uzolibona ngani linamaparking laphambi kwalo kuneyimoto eyipakile laphambi kwalo kunamasaluni laphansi kuyalukwa libhilidi nje lithanda ukuba bhizanyana wena kuzonyiwa ngeyitebhizi yona phezulu office number 16 ihhovisi lakangqayizi vele ngqo uzofica into eyiningi mina ngisakubalela inqaba nje kuningi intambo khona ngisho intambo yezitha abantu abahlushwa imoya izitha uthotha abantu abakuthandisisi elokishini abantu balokhu bekhuluma ngawo bekusulela ngento eyirongi uthi uyasiphuma elokishini emsebenzini abantu abakufuni uthi uyagodukisa ushawa umoya emafamu nakhona emafamu abakufuni uvele ubone we Jehova kanti ngizophila aphi we phila nge-3 ke manje vele uphile ngenkani uthi sengiyaphila ke manje nge-3 ngifaka intambo mina kangqayizi vele ngivala umlomo yangizwa uthi ngithini kuninga kakhulu ngasikuseni makuthiwa ngikubalele ngakunye ngakunye imanga nje sakwangqayizi vele uhamba kuye lapha mawumphakathi wakopola kotshela iminyama koHillcrest koRussia phansi komolweni kokongcolosi kokodazinook kokotonwood ngabala ngithini madoda akithi phansi komamdikazi koClement koNdunduma koSavannah Park nakhona koWalbadach bakhona abasebenzisa iPine Town koWestville bonke labo bantu bengaya khona ke lapha ePine Town bazothola leli ibhodlela bayithola izinto eziningi nalokho engakubalile kunizokuthola okukhluphayo nala eThekwini kubantu abasebenzisa iTheku athi umuntu mina ngilama ngila eKenville emagaya athi omunye ngisengila eFingham ndosi ngila ko Red Hill mina ngkwamashu ngisentuzuma ngiselindelani ngila awumajota ko Richmond ngabala ngithini ko Newlands East and West phansi la ko Palock ko Reserve Hills bonke labo bantu abantu abala ko Mayville ko Sydenham ko Clare Estate ko Benwood ngabala ngithini le ko Makhutha ko Adams abantu abako Folweni ko Mlazi ko Malukazi yabona bonke labantu abasebenza le eTheku nje abala isiphingo ko Lotus Park abalapha ko Jacobs ko Bluff bonke labo bantu abala ko Lamontville ngabala ngithini inganza kwethu umuntu nje othi ngisebenzisa iTheku mina akeze la emakethe phekwe ejwayelani kufike kube ejwayelani ngaphansi ngaphezulu e-second floor bese kuba ihhovisi lakwangqayizi vele health and beauty base number 33 ey madoda number 33 kushuthi O3 ababili babhaliwe esicabheni mabengekho esicabheni O33 ababili akukhona ngalilingi ungene zongena endaweni e-wrong uthathe into e-wrong number 33 kukwangqayizi vele health and beauty mphakathi wakombhayi mphakathi wasothongathi mphakathi wakogwalas farm mphakathi waseverelem mphakathi waseyigwaveni mphakathi walapha ehamba nathi elokishini mphakathi wasenewtown kobhambayi kondwedwe komolokohlo ogonothini emanzi aduma konkosi phezulu kobhamshela kosiyoni kongcongangconga kodalipho nalaphansi ensuze phezulu kontaba mhlophe

0: Aw, siko madodwa uhamba lobakene. Ah, siko madodwa nomthandeni. SK madoda, insiza semdletsheni. Aw, siko madodwa. Ikhaza la kamgube leli, uAli umpho kamgube. Uthaya kuphupheka kugugeki madoda. Hey we, singathini abantu bekhuluma ngenqaba uzwelana nje nanga umuntu eyibongela. Ey Nkosi.
1: Ngiyibonga manje amandla oelento. Enqaba yey angivala umlomo ngithi nje ngithula isiqoko ngithi magaye magaye keep on doing great thing ngaleli bhodlela yey lingisizele umfana wami ubebola umzimba ngingazi ukuthi udliwa yini ngiba sathe ngizama lokho bathi ayidliso selineminyaka malahlala kodwa ngithi ngenqaba ay ngiyakutshela ingenzela inqaba inqaba ibhodlela ngiyabonga kakhulu magaya ngithulela isiqoko ngithi nje keep your standard up
0: isifundiswa-ke lezi yazala kufundiwe la siyabonga kakhulu abanye-ke babantu abangabe bongiyimangaliso zimsebenzi yaleli bhodlela ekade ngikhuluma ngalo lakwanqa izivele kuthiwa inqaba eyi madoda kulungile imnandike into manje ayidingi ngoniwa yokoniwa wena ngokungalaleli-ke lo msakazo izwi lo mzansi naliye.fm masibuye la siwela umthavuno
2: zidle ekhaya mntanami ntikunini abengashanakamenzi aphuza umlazi angameva ninabon

0: ay ngile sikhumbula ngayo makhaya inqothobi yomfazi lo umakade okwenkomo
1: ndobe enkomo inqothobi yathatha ngiyathanda ke le nqothobi yomfazi Usuthu umsakazweni sawubona
2: sawubona magayi
1: ninjani mfethu
2: ngikhona mabhala lo khuluma la

Uthekisile mongameli ngabantu mana ngifuna ungatsho. Akwazi umuntu aboleka imali izidlule kwawona lo 350. Lo 350 lo athi awulanda. Imali sidlule wona. He? Yawubona ngani bawuhlekisa ngabantu mongameli? Iyakhala ke insizwa lamadoda. Ithi hayi mongameli. Bawuhlekisa ngabantu mani. Asihlekisa ngabantu mongameli. Ngiyakhibela ngoku. Hayi ngiyakhala mfowethu. Khala mfowethu angitoza ukuthi. Khibela show.

Ya, ikamela keke ubahuphe kore kumsakazo wakho phambili izilo mzansi FM ingoma ke ethi uzonqoba kanjani. Hayi ngivele ngabona ukuthi hayi le out le ngeke. Hayi khona. Ngilo ngicabanga ukuthi hayi ngeke engathi wangena emkhakheni wrong ngala kumaskandi. Hayi bo.